yake cewa akwai waɗanda suke kokarin boye kansu kada a gane su suna da wata baiwa ko ta kuɗi ko ta ilimi amma boye kansu suke su ba su so a gane suna da wannan abu to wannan boye kan akwai ta bangaren da idan aka yi shi bid'a ne shine shehu dan fodi yake ga mana kana malami kana da ilimi kana kallon banna a guri wai ka koyi karatu wai kakka zo ka fada a gane kai malami ne wai kai tawaru ne kai sufi ne kai boye kanka kake a ya kana ga ana saba mahallicin ka zaka wani boye kanka ai ba magana ka nan boye kan menene bid'a ne anan ba magana ka boye kanka amma ka zo guri kaga da masalan da yawa kuma komai daidai yake to sai ka boye kanka wannan ya halatta ba za ka nuna kai ma a taiwa ma dukun ba ne karatunka amma kai ka shiru ba za ka nuna ba kana kallo wani ana nuna shi yana jin kai kamar shi yafi kowa karatu a gurin kai kwanda za a baje karatun ma a naka cikin bokiti bai fi cikin cokali ya taba ba kana kallon su wannan baka damu ba ba a ce wannan kayi daidai saboda kada ka daka ci shi kai ma ka zama mai takabburanci da nuna kai da alfahari musulunci bai san wannan amma kaga ana banna kai ba zai yi ba to shine shehu dan fodi sai yake gaya mana a wajen boye kai mutane sun kasu kana uku mun sai ya gaya mana na farko yace na farko mutumin da yake dubo asalinsa dan adam ya dubo asalinsa ai ya san shi ba kowa bane mun gane ba ka dubo asalinka wai kai in ka dubo asalinka to tanan sai ya rika kokarin boye kansa duk da baiwarsa yana boye kansa to wannan shine na farko na biyu kuma shehu dan fodi yace wanda ya dace ma'ana yayi gamo da katar ya dace da bin Allah kullun kyawawan ayyukansa shi zargin kansa ma yake san shiga ko ba su shiga ba an karba ko ba a karba ba to kaga wannan shi yana ta kokarin zargin kansa ne ma ba wai ya fitar da kansa ya nuna kansa a gane shi ba an Allah ne shi mai wada ba kamar irin su Sayyidi Abubakar kaga kullun shi nu fargaba yake kullun ta kansa yake har ma an taba tambayar sa an ce da to kai ya Sayyidi Abubakar kai da annabi yace kai dan aljanna ne ko menene ne hayyau kake ta tsorata yace da yake dan aljanna ne ni kuma yace ba za kai ni wuta imin azaba ba ko ka sani ko sai an ji an azabtar da ni sannan za kai ni aljanna da annabi yace za kai ni ba sakewa to kaga wannan dacewa da bin Allah kaga ya sa me boye kansa yake na kaskantar da kansa tare da cewa ma akwai hadisin da yace shi yana cikin ma wanda ba za yi masa bincike ba zai tare shi ba za yi masa bincike ba manzo Allah ya faɗa a hadisi wanda Imam Bukhari ya rawaito shi ran alkiyama Allah ya yi min alfarma zan shiga da mutum 70,000 aljanna duk ba wanda za yi wa bincike manzo Allah ya ce na roki Allah ya kara musu sai Allah ya ce duk mutum daya na ba da 70,000 a maimakon sa da aka kirga mutum billion 4 da miliyan 400 annabi zai shiga da su aljanna ba bincikawa to kai ko ba a gaya maka ba ya ka gani ai ko ai ba sai an bincika ba ma kai ma an ce yaya ai ba bincika ko ba haka ba ukashat dan mihsin ya tashi ya ce ya rasulullahi ina roƙon Allah sanya ni a ciki manzo Allah ya ce kana ciki kana bayana zaka shiga aljanna ba wanda zai maka bincike sai wani ya miƙe ya rasulullahi ni ma sana a ciki sai ya ce ukashat ya riga ka wannan malamai suka ce wato wani hange ne na manzon Allah wanda da yake tare da annabi ka gashi tare da shi to kai annabi ai dan wuta ba zama tare da shi mu da zamu zo daga baya mu ake wa bokin ka gane su sun keta ne as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin radiyallahu anhum waradu to kaga mu da muka zo daga baya muna da wannan tabbas din ko da wannan certificate din ne laqad radiyallahu anil mu'minina to mu'minan wadanne kenan idhi bay'unaka tahta ash-shajara kai ka ji ne an yi mubayar da kai sun ketare mu da kai ake ka gane ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun ji kala na biyu boye kai yanayin mutane abin da yasa suke boye kansu asani na biyu wanda yake kokarin boye kansa kada mutane su gane shi rajulin shine mutumin da sa'ada tawfiq gamo da katar shine at-tawfiq ko kace dacewa duk ɗaya ne dacewa sa'ada ya taimaka masa samun dacewa ya samu kusanci ga Allah yayi ibada ya kankame bin annabi Muhammad wannan dacewa da ya samu sai ta taimaka masa fa ghaba amma hasin nafsi sai ya zamo baya gano kyawawan aikin kansa bi uyubiha ta hanyar kallon aibobinta ka san idan bawa ya zama bawan Allah sosai kullu yawmin ba kallon ibada da yake wa Allah yake ba shi sabansa

0: Ibrahim Haruna Abdullahi wanda ke aikin rijistar haihuwa kuma shine jami'in kula da shirin a matakin mazabu a karamar hukumar Taroni ya ce ya kwashe tsawon watanni 11 ba tare da karbar allowance dinsa ba. Ibrahim na gudanar da wata karamar sana'a sai dai ya ce ya karar da ribar da yake samu wajen tallafawa iyalinsa yayin da yake ci gaba da aikin rijistar haihuwar.
1: Ina harkar kasuwanci ne na workshop to yanzu ba ma workshop din sai dai iya shagon kawai dan a yanzu maganar da nake ma duk kusan jarin ma ya kare saboda wannan aikin da na ba muhimmanci ni iyalai na sai dai inje in yi wata buga-bugan wasu local government din ana basu dan transport wasu local government din kuwa sai dai kudin aljihunsu yayi kuka chairman din ma manya-manya maganshi Allah bai ba mu iko mun ganshi ba.
0: A karamar hukumar Gabasawa, Comrade Sani Jibril ya dakatar da yi wa yara rijistar sakamakon rashin kudin sufuri da datar da ake bukata wajen gudanar da aikin.
2: Cikin me yasan ya yanzu mun dan tsaya da aikin gaskiya gaba daya zaka ga yanzu Kano tayi kasa tunda muna ta Abu amma kuma yanzu kai ba a dube ka ba. Duk da dai chairman din mu duk wata yana dan ba mu yan naira 20,000 domin mu dan ringa sa data. In dai na fita gun aiki a rana karanci shine ne wa mutum 30 zuwa 40 ka bai iyalin ka tafi kuma ka je ka dawo ka zo gida an ce ba da kudin cefa ne sannan kai ka tafi aiki.
0: Sai dai a unguwar Rai Maryam Sani Ibrahim ta ce har yanzu tana ci gaba da gudanar da aikin inda take kashe kusan naira 1000 daga aljihunta a kowace rana. A cewar ta, ta yi wa yara sama da 700 rijista a cikin watanni 11 amma ita ma yanzu kuyoyinta sun yi sanyi.
3: Kullum a kalla mun yi na kashe kusan 1000 kudin mota. Muna bin gidan masu unguwanni da gaci haka duk muna sassa musu. Gaskiya na yi wa yara sama da 700. Gaskiya dai gwamnati ta duba yau da gobe akwai gajiya. Ka azucin muna yi kuma karfin mu ya kare.
0: Masu aikin rijistar haihuwar na cikin wani babban shiri da ya zuwa yanzu. Ya yi wa yara kusan 100,400 rijista a Kano daga cikin adadin 577,434 da jihar ta sanya a matsayin abin da take son cimmawa. Gwamnatin tarayya ta kaddamar da shirin yi wa yara rijistar haihuwa a zamanance ta hanyar amfani da na'ura mai kwakwalwa a watan Oktoba shekarar 2025 tare da tallafin UNICEF domin zamanantar da tsarin da kuma samar wa yara lambar shaidar 'yan ƙasa ta dindindin wato NIN. Jihar Kano ta horas da masu rijistar haihuwa 484 na kowace mazaba da jami'ai 44 na kananan hukumomi wanda za su zuba idanu domin gudanar da shirin. UNICEF ta dauki kashi 75 cikin 100 na dawainiyar wannan shiri ciki har da ba da horo na'urori da manhajojin aikin yayin da kananan hukumomi ke da alhakin sauran kashi 25 cikin 100 wanda ya hada da biyan allowance na wata-wata. Sai dai duk da haka, Isiyaku Ado ta Uwani, jami'in kula da shirin a karamar hukumar Bici, ya ce kusan shugabannin kananan hukumomi 10 ne kacal a Kano ke iya biyan masu rijistar haihuwar.
4: UNICEF sai suka yadda da cewar dukkanin wasu kayayyaki da ake da bukata wajen gudanar da wannan aikin za su dauki kaso 75. Sun yi equipping offices namu shi kuma kaso 25 din local government ita aka dorawa. So wannan allowance din ne ba a ba mu. Mu a Bichi local government ma tunda muka fara ba wanda aka taba ba naira 1.
0: A cewar Shu'aibu Ma'azu, jami'in kula da shirin a karamar hukumar Ungogo, lamarin ya bambanta a makwabtan jihohin da suka hadar da Katsina da Jigawa, inda masu rijistar haihuwa da jami'an kula da shirin ke karbar kudade a kowane wata tare da samun tagomashin babura domin zuwa yankunan karkara.
5: Sanda aka yanka da muka Katsina nan take ma shi mai gidawa gwamna Ibawa, LO fuka fasin da wasu da cin ma'aikatan da sai su wannan aiki din abun hawa na transportation saboda sabbin dan aiki din nan. Wannan take ba da umarnin a masa allowance. Wannan mu muna da yakin cewa idan mai gwamna sanda hannu muke ciki, na tabbata ba za mu hannu muke ciki haka ba.
0: A jihar Kano, rashin biyan wannan kudi ya tilastawa wasu daga cikin masu rijistar haihuwar dakatar da aikin, yayin da jihar ta samu koma baya a sahun jihohin da suka fi taka rawar gani a Najeriya wajen rijistar yara. Mun yi ta kokarin jin ta bakin shugabannin kananan hukumomi a Kano Hajiya Sa'adatu Soja da kuma jagoran gudanar da shirin a matakin kananan hukumomi Muhammad Tajagaya, amma babu ɗayansu da ya amsa kiran waya ko sakonnin da muka aika musu. Sai dai a bangaren Umar Suleiman Lawan, jagoran wannan shiri a karamar hukumar Rogo, ya ce sun rubuta wasiku tare da gudanar da taruka da dama da shugaban karamar hukumar kan batun rashin biyan allowance din, amma har yanzu ba a samu wata mafita ba.
2: Duk lokacin da muka yi magana sai a ce mana file yana hannun mai girma gwamna, an ba mu target na mutum 577,434, mun yi wa kusan mutum 140,000 duk Najeriya ba inda suka kai yawan registration din da muka yi. Mai girma gwamna, a ji kukan nan namu a ga cewa mun fitar da gwamnatin jihar Kano kunya na wannan bangaren.
0: A fadin Najeriya, sama da yara miliyan 7 'yan ƙasa da shekaru 5 ba su da rijistar haihuwa, lamarin da ke nuni da cewa sama da rabin yaran Najeriya a wannan rukuni na shekaru ba su da shaidar kasancewar su 'yan ƙasa a hukumance. Rijistar haihuwa na taimakawa wajen kare yara daga masu safarar mutane, aikatau da kuma auren dole, tare da ba su damar cin gajiyar ingantaccen tsarin kiwon lafiya, ilimi da tallafin jin daɗin rayuwa. Yau a Kano, mutanen da aka ɗora wa alhakin wannan aiki domin inganta rayuwar yara masu tasowa suna fama da matsalar da ke barazana ga ci gaban shirin, yayin da wasu daga cikin su tuni suka daina zuwa wuraren aiki. Abin tambaya a nan shine, ma'aikata nawa ne za su daina aikin a nan gaba, kuma yara nawa ne za su rasa damar samun shaidar su ta 'yan ƙasa a hukumance sakamakon wannan matsala?
6: Yake ba daga 14 15 16 17 18 zuwa 20 din nan lokacin zamanin rawar kai da fusgar samartaka da jin cewa an fi kowa fahimtar duniya, a wannan lokacin ana buƙatar saurayi a jashi a jiki, a kusantar da shi, a dora shi a hanya, a raba shi da abokai. A lokacin duk lokacin da ka bari abokai suka fi tasiri akan sa fiye da kai, to shikenan fa ka bar wa abokai shi, sai dai zo yi maka abinda abokansa suke koya masa a cikin gidanka. Amma in kana so ya zama naka, to lahi ka mallake shi, dauke shi ka zama abokinsa, mai da shi abokin shawararka, ku rika fita tare, dora shi akan responsibilities da zai rika jin ya zama babba. Girma yake so, yana son a dauke shi da muhimmanci. In baka dauke yana son a dauke shi da muhimmanci. In baka dauke shi da muhimmanci ba zai fita yi wani abu, zai fara shaye-shaye, zai fara dauke-dauke, zai fara haure-haure duk inda zaka kuje da shi. Ka cire wannan abin namu na al'adar Bahaushe, rashin kusantar yaya, wannan duk bai amfana mana komai ba. Ja danka kusa da kai ya zama abokinka, tafi tare da shi, zai je masallaci, zai zo karatu, zai abubuwa, zai komai na masu hankali. Amma in dai har ka bar shi daga shi sai wannan wayar da ba a san meye a cikinta ba, ta kowa da abubuwan da za su dauke hankalin mutum daga addinin ma gaba ɗayansa, wani ba a sani ba, sai dai kaga mutum ya waye gari a ce ya ma bar addini ba a sani, wani kuma tsoron abin da al'umma za su yi masa ne ta sa bai fito da kansa ba, to Allah zai sauke.
7: Wannan muryar Dr. Abubakar Sani, birnin Kudu ce.
8: Arewa radio.
9: Da shinkafa don tuwo har da masa, abinci da kowa yake sha'awarsa ko a ina a cikin duniya. Ana son shuga ya wadata ƙasarmu, ashe kun ga sai mu yi ta noma rakenmu, da man toye toye da bai ya isarmu, mu noma gyaɗa da su ƙwara ƙasarmu dari ɗi zuwa abduga bai ɗaya, da rogo da doya da masara da kofi da koko, a sami abin masarufi, a sa walihan ai gero da dawa, su lemu da citta su ƙara yawa, da wake su yalwata Nigeria, da kayan abinci suna nan da dama, da gwamnati ke son manoma su noma, musamman su urzuzuwa alkama, gyaɗa abduga sai mu babba da himma, muko da talauci a Nigeria. Shine ake yi Kano yau da Bauchi, wada ta ruwa don a noma abinci, a sannan ka samu abincin abinci, ka za masana'o'i na gyara abinci, a huta zaman kashe wandon tsiya, a huta da roƙon da babu dalili, da yau ya saka mu cikin matsaloli, baran nan ta ba gaira babu dalili, shine ya bata ƙasan nan a fili, ya cancanza halinmu baki ɗaya, talauci ya kawo yawancin amana, ya haddasa ƙwace da sata da rana, da gangar a keƙin aka ama sana'a, an ba da himma wajen masha'a da ke mai damu baya Nigeria. Ana son a zauna da 'yan karkara, su huta da roƙo da yawon bara, idan aka kakkafa industry, aniyar haɗe jari ba jama'are, ruwan arziki ne a Nigeria. Na gina dandam a tara ruwa, abauci Kano wanda ba sa kafewa, da zai iya kai taimakon har arewa, inda Sahara take marmatsowa shirin gwamnatin mutanen Najeriya. Hukumar da ke tsara wannan shiri kamata mutane ku sanninta da sauri a dan shirye shiryen su mai alheri. Idan ka fito daga birni da sauri, akwai azibitoci na shan magani, akwai kanika wanda ke da sani, musamman akwai malaman nan na gona da ke bin manoma na rani a gona, ko da akwai wani mai tambaya da injiniyoyin ruwa na musamman, akwai masu ilimi na zanen ƙasan nan, akwai masu ilimi na jeji musamman, akwai malaman nan na hulɗa musamman, gunayen direbobi, akwai malaman ilimin kasuwa ma. Akan ton kuɗi gashi nan babu dama, wajen tsara mulki akwai malamai ma da masan jama'a su yawan tafiya, akwai masu gadin dukan ƙaddarori, a sannan suna da dubun leburori, a ofis ajeji a kowace ɓari. Duk lamarin nan ana ƙoƙarin wadatarwa ne a Nigeria. Chairman yana nan, akwai manajoji, idan su yana nan a ofis da jeji, komai ya auku a can duk suna ji yadda abubuwa a suke tafiya. Akwai nasara bisa wannan mataki, yana a taimakon tattalin arziki, mutan karkara kaga sun sami aiki, da arhar abinci mu samu da sauki, kowa ya washe gabaki daya. Mu roƙi jabbaru rabbin nasi ya fidda.

0: 93.1 a Zangon FM.
1: Me sauraro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da kasancewa da kai da fakin wannan rana ta talata wadda ta kasance 15 ga watan satumba na shekarar 2026 miladiya Dalida uku ga watan Rabi Thani shekarar 1448 bayan hijirin fiye halatta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina. Arewa Radio kafashi da ke gabatar da shirye-shiryen ta cikin sa'o'i 24 babu gaggautawa a cikin harshen Hausa zalla 200 domin bunƙasa harshen al'ummar Hausawa da ta arewacin Najeriya sanar da baka labarai da madaman su. A lokacin da suke wakana kai tsaye da kanin gida da ƙasa da kuma ƙasashe na ƙetare ga tattaunawa kan muhimman batutuwa da suka shafi zamantakewar ɗan Adam da kuma labarai na aikin gona har madana wasanni da kanin gida da ƙasa da kuma ƙasashe na ƙetare muna roƙon Allah maɗaukin sarki ba mu lafiya da zaman lafiya. Yan uwa da ba su lafiya a gidaje da asibitoci Allah ya tada kafaɗinsu mu da muke da ita Allah ya inganta mana tamu Allah ya ji kuma gabatar mu Allah ya gafara.

0: Amiko yogurt.
1: Ya fa nana na fahimci idan baki sha Amiko yogurt ba baka jin dadi.
0: Eh mama, kin sa Amiko yogurt din yana da matukar dadi. Kuma kullun a makaranta na shan Amiko yogurt tare da kawayena.
1: Ba ke kadai ba, ni ma ina matukar son Amiko yogurt domin ina shan Amiko yogurt a kowane lokaci. Dan yana saka ni farin ciki.
2: A'a, ni ma mi komin nawa Amiko yogurt din. Ni ma in sha in mora dadi.
0: Baba, kai ma Amiko yogurt din kake son sha?
2: Ima na siyama, Amiko yogurt ne fa. Ai ni ma ina da bakin sha. Za ku iya samun Amiko yogurt a namba 303 daga Fada Western Bypass dake garmar hukumar Kumbotso a kanan Damu, ko ku tuntube su a wannan lambobin waya 0706-6975-77, ko kuma 0706-6176-89.
0: Amiko yogurt dadi ga kowa, farin ciki ga iyali.
3: Ina yan kasuwa manya da kanana da masakaitan masana'antu, shin kuna fuskantar kalubale wajen bunkasa kasuwancinku ko masana'antunku, ko kuna neman jari, tallafi, lamuni da kuma hanyoyin faɗaɗa sana'arku?
4: To ga babbar dama ta zo gare ku. Kungiyar masu kanana da masakaitan masana'antu reshen jihar Kano,
3: wato NASI,
4: na gayyatar ku zuwa gagarumin taron ta na farko.
3: Taro na musamman da zai haɗa kan hukumomin gwamnati, bankuna da cibiyoyin bada lamuni, haɗin gwiwa da hukumar da ke kula da kanana da masu masakaitan masana'antu, wato Kasmeda, wanda babban bankin Stanbic IBTC ya dauki nauyi
4: domin tattauna kalubalen da ke kawo cikas ga cigaban kanana masakaitan masana'antu da harkokin kasuwanci.
3: A yayin taron za a gabatar da protokolin bayanai tare da tattaunawa kai tsaye da mahalarta domin nemo hanyoyin magance matsalolin da ke ciwo 'yan kasuwa da masu masana'antu tuwo a ƙwarya, wanda zai gudana a babban ɗakin taro na gidan gwamnati, Coronation Hall, a ranar 19 ga watan Satumba shekara ta 2026 da karfe 10 na safe.
4: Kar ku bari wannan dama ta kubace muku.
3: Wannan sako ne daga shugaban kungiyar Alhaji Aminu Ibrahim Kurawa, dan masani.
5: Rikici ya taka muhimmiyar rawa wajen tsara tarihin bil'adama
6: a duniyar namun daji. Rayuwa cike take da kalubale.
7: Unguwanni irin su Jakara, waɗanda suka ƙware wajen sana'ar gurasa.
8: Masarautar da ake gudanar da wasannin gargajiya a duk shekara, masarautar Makina, an haifi tagwaye guda biyu, ɗaya mutum ɗaya mukiji, kuma suka gudanar da mulki a faɗin garin a tare.
6: Abinci iri-iri na ƙasashe daban-daban, ba wai kawai abincin cikin da muka saba gani a gida Najeriya ba.
9: A duniyar ƙwallon ƙafa akwai tarihi, daga baƙin ciki na faduwa zuwa hawaye na samun nasara. Amma tambaya ita ce, shin ka san ainihin labarin da ke bayan waɗannan nasarori?
10: Akwai duka waɗannan shirye-shiryen a sabon gidan talabijin na ɗan Bella TV. Wannan tasha tana kan satellite Amos 17 ko kuma Eutelsat akan frequency 12,252. Ɗan Bella TV, tauraro mai iko.
11: Kungiyar Dakata Small Scale, musamman mazauna Kangon Fatima, na mararin farin ciki nuna godiyansu babu iyaka ga mai girma gwamnan jihar Kano, His Excellency Engineer Abba Kabir Yusuf, cika musu alƙawarin tallafi na ibtila'in gobara da ya same su. Basu naira miliyan 100 cir-cir ca suke. Godiya ta tabbata ga Allah, godiya ga Balaraban gwamna dan halas irin albarka. Allah ya riko da hannunka ya maimaita dadin tagomashi. Suna ƙara nuna godiya ga Allah da kuma Sanata Rufa'isa Nahanga da AA Zaura da ciyamomin kungiyoyi na kasuwa da irin tallafi lallashi da basu baki da aka yi. Sannan kuma suna godiya ga dukkanin jama'a da suka yi musu addu'o'i da fatan kada Allah ya maimaita. Wannan sakon godiya ne daga kungiyar Dakata Small Scale, musamman mazauna Kangon Fatima.
12: To an gaida masu na'ura. Tunda mun taɓo batun rundunar 'yan sandan a jihar Kano, yanzu aka babban sufetan 'yan sanda na ƙasa a Najeriya. IGP Olatunji Rilwan Disu ya saki wasu jawabai akan abin da ya shafi ɗaukar doka a hannu. Za kuma gutsuro muku jawaban gutsi-gutsi har mu kai ƙarshen sa. Amma an fassara jawaban nasa ta bakin mai magana da yawurin dinar 'yan sanda a jihar Kano, CSP Abdullahi Haruna Kiyawa.
13: Bari na faɗa da babbar murya a fayyace, kashe mutum ta hanyar ɗaukar doka a hannu shi ma laifi ne na kisan kai. Wannan ba hukunci bane, laifi ne babba. Kuma na 'yan sanda ta Najeriya za ta dauke shi a matsayin laifi. Haramun ne a doka sashe na 33, 34 da kuma 36 na kundin tsarin mulkin tarayyar Najeriya na 1999, kamar yanda aka masa garan baul ya ba kowane dan Najeriya har ma da wanda ake tuhuma hakkin rayuwa, hakkin mutuntawa da kuma samun adalci na sauraro wajen shari'a. Daukar doka a hannu na take ƴancin rayuwa na wanda abin ya shafa, ko mutuncinsa ko kuma samun adalcin sauraro a gaban shari'a. Doka tana daukar kowanne mutum a matsayin mara laifi har sai kotu ta tabbatar da laifinsa, ba akan titi ba, ba a hannun taron al'umma ba, ba kuma a daukar bidiyon a waya ba.
12: Wannan dai wani sashe ne na batutuwan babban sufetan ƴan sanda na ƙasa IGP Rilwan Disu. A shirye-shiryenmu na gaba za mu ci gaba da gutsurowa har sai kalaman nasa sun kammala. To daga wannan batu kuma ku zo mu shiga kotu. Yanzu aka kotun shari'ar musulunci da ke can Jogana ta umarci hukumar gidan ajiya da gyaran hali a jihar Kano da ta tabbatar da an baiwa Yusuf Muhammad Rano dukkanin kulawar da ta kamata, bayan da aka zarge shi da datse dan yatsansa da zimmar zai samu naira miliyan 80. Kotun ta bayar da umarnin ne a zamanta na yau Litinin a ci gaba da zaman wannan shari'a. Idan za a iya tunawa dai, kotun ta sanya yau Litinin domin yanke hukuncin kan shari'ar, sai dai ta ce ba za ta iya yanke hukuncin ba kasancewar lauyoyin gwamnati za su shiga cikin shari'ar. Alƙalin kotun dai mai shari'a Kamalu Haruna ya ɗage shari'ar zuwa ranar Alhamis 17 ga watan Satumba 2026 tare da bayar da umarnin ci gaba da tsare waɗanda ake tuhuma dukansu su hudun a dogon gida. Hakan kuma kotun ta sake jaddada umarni ga hukumar gidan ajiya da gyaran hali da tarbiyya da tabbatar ta ba da cikakkiyar kulawa ga Yusuf Muhammad Rano. Idan kuma za a iya tunawa, waɗanda ake tuhuma sun amsa laifukan da aka tuhume su da shi.
14: Malam Buba, na ga fuskarka cike da farin ciki, wasai?
15: Ba dole ba, Malam Dano. Ai, bayan dogon lokaci ina shan wahalar kula da ƴaƴana kan daukar dawainiyar ilimin su. Yanzu ga tsarin Nelfund da gwamnatin shugaban ƙasa Alhaji Bola Ahmed Tinubu ta fito da shi, dake tallafa wa ɗaliban Najeriya don sauƙaƙa musu wahalhalu musamman biyan kuɗin makaranta.
14: Har na gyara zama, kace ɗana ma Bello zai iya samun Nelfund.
15: So sai kuwa gwamnatin Tinubu bata saka bambanci ba wajen bada kuɗin Nelfund ga dukkan ƴan Najeriya, ke sa suke son barka da lale da ita.
14: Idan haka ne kuwa, lalle ya kamata mu saka alheri da kuma alheri.
15: Godiya ga gwamnatin Bola Ahmed Tinubu, mu ma iyaye da ƴaƴan namu da sauran ƴan Najeriya, kira da babban murya a zaben shekara ta 2027, kada mu yi ƙasa a gwiwa, mu fito mu saki zaben sa domin ya ci gaba da kwararo mana dimbin ayyukan alheri birjik. Wannan sako ne daga ƙungiyar Arewa Fu Aswaju A4A.
16: Nawan.
17: Na'am, taje na ya akai ni.
16: Garin jiya fa yaron nan kwana muka yi jikin nasa babu dadi. Ga zazzabi da tari kuma yana ta kukan ciwon makogaro.
17: A to ki jiga masa murke mana. Ai, akwai saura ko?
16: Anya kuwa ranka ya dade. Kwara dai akai shi asibiti ko? Kaga ana ta magana ciwon mashako a radio. An ce yana da illa sosai, gashi kuma da saurin yaduwa.
17: Babbar magana. Shirya masa kuje asibiti.
18: A wasu lokutan ciwon da ake tunani karami ne ka iya haddasa babbar matsala, musamman ma idan ya shafi ciwuka masu yaduwa kamar mashako wanda ke saurin yaduwa daga shara har ma da manya. Yayin da duk wata alamar ciwo ta nuna, to lallai kada a yi jinkiri, a tafi asibiti don samun kulawa daga jami'an lafiya.
19: Me ya same shi?
20: Kwana muka yana fama da zazzabi, tari da ciwon makogaro.
19: Lallai kuwa kin yi kyan kai da kika kawo shi, domin yana nuna alamun ciwon mashako.
18: A lura da alamomin, a nemi kulawa da wuri, a kuma ba wa iyali kariya.
17: Mu haɗa hannayenmu don kare Kano. Wannan sako ne daga cibiyar daƙile yaduwar cututtuka ta jihar Kano, KNCDC.
12: Jumlatan kamilatan anan za mu zuge labulan shirin, sai dai kafin na madadin abokan aiki.
21: Ina masu amfani da motoci, babaran adadin su masu kafa uku, manyan injina na gida ko kamfanoni, har ma da manyan motocin dakon kaya da ke son a sauya musu injinan su daga amfani da man fetur zuwa iskar gas ta CNG. Ko kana buƙatar takin zamani da zaka yi amfani da shi a gonarka domin samun yabanya mai kyau da kuma amfani mai yalwa, ko dai kana buƙatar buhun leda mai ƙarko, inganci da kuma nagarta da zaka yi amfani da shi wajen zuba amfani da kayayyakin da ake amfani da su yau da kullum, shin kana buƙatar mai da zaka yi amfani da shi wajen yin juyen bakin mai domin ƙara ƙarfin injin injina da kuma ƙara ƙarfin inji ko dai kana buƙatar muhallin da zaka siya ka zauna cikin lafiya banka lafiya tare da kaucewa ƴan walawala da indala da laya a harkokin ƙasa da gidaje to idan amsar ka eh ce Alhaji Sunusu dan kan da yace mazagar ziyaka ta fara kamfanin Asad Group dake kan titin Obasanjo Daura da kantin Jifati dake birnin Kano domin biyan buƙatun ku Asad Group ya kawo muku ƙarshen matsalolin rikicewar abin hawan ku tare da samun muku da mafita a cikin gonaki da rikice-rikicen matsalolin mallakar muhalli gida ko filaye domin neman ƙarin bayani za ku iya samun Asad Group dake kan titin Obasanjo Daura da kantin Jifati a nan Kano ko a kira 0800 397 6699 ko 0700 6493 46 Asad Group cikin lafiya baka lafiya
1: Juna biyu kyauta daga Ubangiji kuma kowanne juna biyu da yadda yake zuwa ku san alamomi masu hadari a lokacin juna biyu domin daukar matakin da ya dace cikin gaggawa
2: Ya kamata magidanta ku san waɗannan alamomin masu hadari sa'annan ku ba matanku izinin zuwa cibiyar lafiya idan aka ga waɗannan alamomin zubar jini kumburin hannu kumburin fuska matsanancin ciwon kai matsanancin ciwon ciki zazzabi rashin gani sosai jijjiga ko rashin motsin jariri ku hanzarta yin abin da ya kamata ku tallafa tare da kare lafiyar matanku masu juna biyu tare da jariranku
1: Ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku nan da nan idan kuka ga waɗannan alamomin masu hadari.
2: Mahaɗa hannu domin kare iyaye mata da jariranmu.
22: Wannan sakon na zuwa muku ne daga ƙungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha.

0: shirye-shirye ya kamata a ce to a sun san duwa su abuwa da suka danganci doka saboda a harkar jarida kaman harkar dokoki musamman ba a cewa shine ake cewa wato rashin sani baya zama wato baya zama
1: ba
0: hujja bace saboda haka dole ne a sani to wannan doka ta wato gudanar da zabe dokar tafikar da zabe na Najeriya ta shekara ta 2026 doka ce wadda aka yi wa dokar ita zabe na shekara da aka yi amfani da ita na shekara 2022 inda wannan doka ya zo da abubuwa masu dan sarkakiya wadda ya kamata a ce duk wanda zai bayani a kansu ya kula da su na farko wannan doka a doka ce wadda ta kula da kafin a yi ana yi da bayan an gama wato miki da suna zabi da ake yi kaman abubuwan da suka fito sababbi a cikin wannan dokoki duk da cewa akwai wasu dokokin da ko ta sa kafa ta shuri da su a ciki akwai abubuwan da suka danganci wato zabubbukan cikin gida wadda idan mun yi duba za mu ga cewa zabubbukan cikin gida yanzu abinda aka raba shi shine ko ayi zabe gama gari wato hajiya bayan hajiya alhaji bayan alhaji ko kuma ayi masalaha haka wannan dokar masalaha bata ce a dokar saboda sabon abin da ta fito kawai sai a zo a ce ai an yi masalaha wani bai sani ba sai wannan dokar ta fito da tsarin masalaha na cewa kowanne dan takara sai ya zo ya zauna bayan an yi masalaha kuma kowanne dan takara sai ya sanya hannu ya yadda daga nan kuma bayan ya sai hannu ya yadda a zo a sanar da kowa cewa to wani kaza yayi kaza sai a rubutawa ita jam'iyya da sauransu to irin wannan kenan bayan haka kuma akwai abubuwa abinda ya danganci tabbatar da shin an yi zabe ko ba yi zabe ba abinda zaka je gaban kotu ka fitar da shi abubuwa dai da yawa amma bari takaice dai na farko batun takaddun dan takara da wasu abubuwa duk gaba ɗaya ba za ka dauko su bayan an gama zabe ba na farko kenan inda wancan dokar ta yi maganan zaka iya dauko batun takaddu bai je makaranta ba da wasu abubuwa ko takaddun sa na bogi ne duk wannan sun zama wato abin da muke kira pre election matters zaka yi shi ne lalle lalle zaka gabatar da wannan ƙara ko korafi a gaban kotu kafin ai zabe na gama gari dole zaka yi wannan saboda haka idan mun duba dokokin an takaita yanzu abubuwan da ya mutun zai kai gaban kotu na neman a soke zabe idan an yi na biyu kuma akwai abubuwan da aka ƙara na wato fadin albarkacin baki menene fadin albarkacin baki wato lokacin takara zaki ga da an buga kuje na siyasa zaki ga an fito wannan fadi wasu maganganu yayi guga zana dinka riga ba wuya da sauransu idan mun duba zuwa sashi na 92 sashi na 93 sashi na 94 sashi na 95 sashi na 95 duk sun kawo irin abubuwan da yanzu babu wani zancen ka ci ai guga zana nayi ko kuma ai riga ba wuya da dinka da sauransu to a wannan zabe a wannan kundin tafikar da zabubbuka sun tabbatar cewa gagarumin laifi ne wanda idan an gabatar da mutum gaban alkali yana iya zuwa gidan gyaran hali na shekara biyu har ma da cin tara ko kuma a hada masa duka da cin tara da sauransu na biyu kuma ya doka ta yi gyaran kudaden da za a kashi akan abubuwan lokacin da za a yi zabe a Najeriya na shugaban kasa da na gwamnoni da kuma na 'yan majalisu duk akwai gyare-gyare na kudin da aka yi na biyu kuma shine declaring din zabe saboda abun nan da ya faru a jahar Adamawa idan ba masu sauraro ba su manta ba inda wani mutumi ba dora masa nauyin ya zo ya fadi wane ne ya ci zabe ba ko kuma ya karanto yayi haka akwai gyara da aka yi na wane ne ma aka dora haƙin wato wanda zai fadi zabe idan an yi wato
1: an
0: kammala zabe an tattara ƙuri'u kuma an hada shi gaba ɗaya wane ne zai fada da sauransu sai maganan kirge na maganan inconclusive din nan da sauransu da ake yawan kawowa da sauransu shi ma dokar ta yi wato gyara akan abubuwan da suna da ɗan yawa wajen gyara ne guda 28 zuwa 30 wannan doka ta yi gyara akai
1: na'am to

0: da zai iya cinye mana lokacin hajiya Bintu
1: idan muka ce za mu
0: idan muka ce za mu dauka ɗaya bayan ɗaya.
1: Na'am, to idan muka je musamman ma ga batu na gaba shine shi ma wani batu ne da ya dade kamar yana cewa al'ummar Najeriya ta hakuri shine musamman ma matsaloli na rashin tsaro ko in ce harahari da ake kawai 'yan Najeriya da ke zaune a can kasar Afirka ta Kudu. Zaka ga a baya bayan nan wannan kwararren lauyan nan Femi Falana Sani ya kira ga gwamnatin tarayya aka ya kamata a ce ta dauki mataki ko ta maka kasar ta Afirka ta Kudu a gaban kotu akan yadda ake ci gaba da halaka 'yan Najeriya da ke zaune a can ko kasuwanci.
0: To a gaskiya Hajiya Binta ta dauko maudu'i ne mai kyau, saboda a gaskiya ba zan buye miki ba Hajiya Binta, idan muka duba wato kididdiga da ya fito idan na saurara a gidan wani radio, international radio, a kididdigan da suka yi kusan dan Najeriya za mu fara cewa ya fara zama endangered species, ban san
1: wadanda suke cikin hatsari
0: saboda wato an fito da wani rahoto ne na saurara wadda ya nuna cewa akalla ba kasar ba akwai 'yan Najeriya sun kai mutum 300,000 a kasashen wato ina ne Cambodia kenan, a kasar Cambodia waɗanda suke rufe a gidajen gyaran halinsu, kuma a can gidajen gyaran halin suna fuskantar cin zarafi da kwazzaba da azaba da duka. Wani ma idan an sako shi aka gano takaddu ne, wani idan an sako shi yanayin zamantakewa yawanci kuma Najeriya ba ta da wato ambasadoji ko offices inda za su kira, inda rahoto ya nuna cewa ta mutane ma su can mutane sun kasar ta Cambodia ta magana da gwamnatin Najeriya amma abin sai rika baka mamaki to ina hukumar nan na diaspora da aka kafa ta, amma kullun sai dai ka ji tana magana America da kaza da kaza, bayan akwai wasu kasashe da 'yan Najeriya ake ta hilatar su ana ta yaudarar su kuma kudi zaka biya, wai mutum ne zai maka alkawari ya ce maka zan baka dala zaka rika samun dala 800 duk sati saboda haka sai a ce kai ma kawo kudi, ai ya zama na cewa kaman kawo kudi ne in maka kudi sai sun je can sai su je su tara ya ilahi amma za kai ka tafi Cambodia kaje neman kudi, ya ilahi ya zai kaje Thailand ko Singapore kaje ka ga su kansu fama suke yi da kansu Asia ne, ya za a ce dan Najeriya ya fara wai sai dai tafi Asia da su kansu fama suke yi da kansu, to wannan ya bayar ga cewa ita kanta South Africa ta dauki wannan abun a matsayinta na yar Africa ta dauki wannan abun, dan haka Najeriya tana da dama idan muka duba za mu ga cewa Najeriya ta yadda a kundin tsarin mulkinta na cewa za ta shiga wasu yarjejeniyoyi da kuma kungiyoyi na ƙasa da ƙasa, saboda haka idan mun duba za mu ga da South Africa da Najeriya duk mambobi ne na Majalisar Ɗinkin Duniya, haka mambobi ne duka na wato kungiyar haɗin kan Afirka gaba ɗaya, African Union, saboda haka idan mun duba Article 7 na wato African Union Charter wadda aka sanya hannu a shekara ta 2002 tunda kinsa adaba African Union take ba daga baya aka canza ta koma da aka sanya mata hannu ta shigara, ta ba da daman cewa mambobi suna da dama su kai ƙara bisa abubuwan da suka danganci ƙasa da ƙasa su kai ƙara a kotun da ake kira African Court for Humans and People's Rights. Idan kuma muka duba Article 34 karamin kashi na 6 ya ba Najeriya ko wata ƙasa ta kai ƙara na cin zarafin 'yan ƙasarta ko wasu abubuwa da suka danganci haƙƙunansu da wata ƙasa za ta yi, haka kuma idan mun duba saboda Najeriya da South Africa duk mambobi ne na Majalisar Ɗinkin Duniya, idan mun duba Najeriya tana da dama ta kai ƙara wato International Court of Justice wato ICJ kenan na wannan abubuwan, wanda idan mun duba za mu ga cewa abin da yake faruwa da 'yan Najeriya ya ci karo da Article 30 na Convention Against Torture, haka kuma ya ci karo da Article 22 na International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, kinga duk ya ci karo da waɗannan abubuwan, haka kuma kotun tana da dama ta karɓi wannan ƙara ƙarƙashin Article 34 sub 6 kamar yadda muka faɗa, so don haka Najeriya ya kamata a ce ta fara amfani saboda akwai ƙasashe da yawa da suka yi amfani da irin waɗannan abubuwan, alal misali idan kin lura kwanan nan akwai ƙasar Ghana da Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da cewa ƙasashen da suka yi mata mulkin mallaka an ci zarafin mutane da sauransu, saboda haka a biya ta watu diya na wannan cin zarafi da wasu abubuwa da aka yi lokacin da aka yi mata mulkin mallaka saboda haka Najeriya ya kamata a ci muna daukan waɗannan matakai matakai a irin waɗannan kotuna idan ba mu manta ba ba lokacin da aka yi abubuwan bakasi din nan inda aka yanke wani bangare na bakasi aka dankawa wato kasar Kamaru zamu ga cewa ai kotun ICJ ne taiwa idan abubuwa dan haka Najeriya tana da dama karkashin waɗannan tanade-tanade da aka yi na hadaka ko na majalisar dinkin duniya ko na majalisar tarayya Afirka ya kamata a ce Najeriya ta yi amfani da wannan dama saboda abu ne yake ƙara karuwa saboda yanzu sun daina wato ainihin fitowa kan titi suna ta wannan kiraye-kiraye abinda suka koma yi shine duk wani dan Najeriya da suka tabbatar da cewa ko yana da coci ko yana da wata masana'anta ko wani abu sai su bi shi har gida sai su kashe shi yanzu abinda suka koma yi kenan sun daina hawa kan titi saboda akwai ƴan Najeriyan da sun kekeshe kasa cewa su fa suna da takaddun su suna da wasu abubuwa tunda kiraye-kiraye da suke a baya suna cewa marasa takaddu ne suke shugaba suna siyar musu da wato mayagun kwayoyi kuma suna dauke musu ayyukan su to ga su wanda suke bada aiki wasu cocina ne da su alal misali da kin duba kiraye-kiraye da Femi Falana yake saboda kashe wani pasto da aka yi na dan Najeriya bazan iya kira bazan iya gane sunan shi ba dan na ga dai labaran amma yake wannan akwai kuma mutanen da suke da masana'antu kuma suke da takaddu na zama kuma duk an musu wa'innan abubuwan saboda haka abu ne wanda jami'an tsaron su a kasar South Africa suke kauda kai ko kuma suke daukan mataki saboda su ma ɗan kasar ne saboda haka sai su kauda kai suke daukan mataki don haka Najeriya ya kamata a ce ta dau wannan matsaya na rankayawa zuwa kotun majalisar dinkin duniya ko kuma kotun African Union wato African Court for Humans and People's Rights domin daukan mataki
1: na'am misararo ka daga shafa kana tare da Aro Radio a zangon FM tare da Barisa Umar Isa Suleiman misararo zamu je gare ka idan kana da tambaya ko gudun ma a kurkuje za ka yi turo wata shafa mana WhatsApp ko kuma ka kira mu ta layukan mana ta ruhu akwai sako da ka shafa mana WhatsApp yake cewa assalamu alaikum sunana Habibu Mario ine babban bako barka za to barista a dangane da waɗannan dokokin kamar akwai inda ƴan ƙasa za su iya zuwa domin su ga dokokin domin su fahimta
0: eh to ai wannan bako yan abu bane shi yasa ai wayoyin namu shi yasa kullun nake matasan mu fada ga wayan a hannunka wanda zaka iya zuwa ga Google ga waɗannan AI din da sauransu duk kana iya tambayar ta ci mu okay to gyare-gyare da aka yi wa wato kundin tafikar da zabe na Najeriya duk zaka iya fitowa kuma zaka iya zuwa kai downloading ga NGO masu zaman kansu da sauransu duk suna sawa online zaka iya zuwa kai downloading din sa ka karanta inda baka fahimta ba ma ka nemi fashin bakin wannan sashi
1: mita 93 da uku ɗaya Aro Radio assalamu alaikum wa alaikum salam da muke tare
2: barka da kokari
1: barka ka dai
2: duna na sunan su komai da ruwan ka da mana gabas karamar hukumar Tarauni
1: na'am
2: to barista tambaya ta shine kamar zaka ga kamar wannan batu da kuke yi kamar ƴan Najeriya da ake tsare su a wasu kasashen sabanin sun yi abin da suka saba doka ta kasa barista ba ya ganin cewa kamar mu shugabannin mu ne bisu damu da mu ba sa bibiya isa za ga ana wulakanta mu kuma bayan haka cewa gashi Afirka Najeriya ita ce babba wannan tambaya ta kenan Allah mai da kai gida
0: eh na farko dan zan fara daukan tambayar ka na farko shugabannin mu ba sa kula da mu na biyu kuma laifin mu ne mu masu tafiye-tafiye na farko shine rashin samun ingantattun takaddu ko ba komai in dai har ka yadda kai ba za ka zauna a Najeriya ba to akwai takaddu wanda ya kamata a ce kana tare da su musamman wannan national ID card din da international passport ya kamata a ce saboda mukan hau hanya mu dan yi tafiye-tafiye irin wayannan kasashen Afirka da muke da su sai kaga an tare maka mota akan hanya amma za ka fuga an fito da dan Najeriya wani koda sheda na nuna cewa sana'a sa baya da shi kin ga waɗannan abubuwan su ne abubuwan da suke sa a zo a ci zarafin mutum a nemi wasu kuɗaɗe a hannunsa ko ba komai kafin shugabannin saboda mai a duniya da faɗi kuma yadda Allah ya tsara mutum akwai wanda zai gaya maka cewa shi ba zai iya ma zama ba a ƙasar ba yanzu haka muna da su wanda sun riga sun tafi Saudiya sun yadda su je su yi ta wannan guje-gujen da sauransu sai ce maka gware zamansa a nan da ya dawo Najeriya to me zai hana a ce ka bi tsarin da za ka nemi takaddu na izinin zama a kasar ka to da takaddunka da komai amma ya za a ce zaka yi tafiya a matsayinka na dan Najeriya idan aka ce kai dan Najeriya ne ba ma ka da takaddan wato passport international passport wanda shine mabudi yanzu a Najeriya international passport din Najeriya idan kana da shi zai bude maka kasashe 22 wanda baka bukatar visa idan zaka shiga alal misali to amma baka da shi ko nan Niger idan zaka fada baka da shi sai dai a ci taranka kawai eh ka yadda a ci taranka ka ci gaba da tafiya dan haka bayan gwamnatin mu ma muna da namu laifukan ya kamata a ce idan mutun yazo ya kawo maka sana'a ba wai ka fita ba ba wai hilatarka da za a ce zaka bada kuɗi kaza ba kai kuma ka saboda dala muke gwadawa da shi da naira mu kawai sai ka gwada da dala kawai kace ai zaka samu dala kaza an kai converted din su naira sai ka ji ma ne yana cewa idan ka tafi a wata kaza zaka hada har ma a gina maka gida zaka yi kaza in yaso sai ka dawo sai ka je ka tarar ba wannan abun bane don haka ya kamata mu ma mu ka gaya wa kanmu gaskiya kafin mu yi tafiya mu hada takaddun mu sai kuma duk wasu abu don yawanci gwamnatin da an zo an taba sai su ce ba su san su ba da undocumented alal misali shine problem din
1: na to Allah ya samu dace sabon ka na karshe
0: kaidan nan dai abu ka'ida don a samu
1: abu ka'ida yayin da ake tafiye-tafiye
0: abu ka'ida ko ma na menene haji abinta ko ma na menene ka hawo
1: abu ka'ida yayin da ake zabe
0: ka hawo machine ne kana da lasisi ka hawo mota kana da lasisi meke da suna ka'idar hanya
1: kana bi
0: ka ka'idan iya magana dan abubuwan da yake ta kawo rigima kenan yanzu ka'idan iya magana dan je a bakin titi na ga wani abu kawai iya magana ya sanya kowa ya hawo sama har ana fito da makami saboda ka iya magana da wasu abubuwa duk kaidoji ne wanda ya kamata a zamantakewa mu a ce mun san su
1: na muna godiya kwarai da gaske barista misaro zamu je ga sashen mu na tallace da fatan za a ci gaba da kasancewa da Arewa Radio a Zango FM
3: mai fa
4: yawa dan ba ni rubun kwalba anan
5: yar uwa har yanzu kina siyan wannan man dora abinda baki san me ke cikin sa ba kai kin san inda aka hada shi ne ni dai man fa oil nake siya a takaice sun yi wani sabon sacheti wanda ya kai ninki biyun wancan na baya kuma wannan sacheti naira 300 ne kacal a karamin farashi
6: sabon sachetin power oil 90ml mai ne mai inganci da zaka iya siyan shi a naira 300 kacal
7: Get a Lipton tea. They take link people for morning time. One cup, one half an hour. As see they go.
8: Hey, I get gist for you. You no go believe what happened yesterday.
9: Hey, good morning to you.
8: I beg you, no vex. I be forget saying that tea before I broke.
9: Oh, no, yawa. Now, what do you be want gist to yourself?
7: With Lipton tea, warmness not the only full couple. It did draw people come near. Lipton tea, not for togetherness.

0: 93.1 a Zangon FM.
1: Madalami sauraro barkanku da jimurin kasancewa da radio a Zangon FM. Sai agogo mai na cewa karfe 8:39 agogo Nigeria ne jar kamar da Chadi daidai da karfe 7:39 agogo GMT da kuma Ghana. Mai sauraro a gurguje dangane da mahawara da arriri ke shirye wanda za a fara a watan gobe idan Allah ya kai mu, har yanzu dai muna ci gaba da karɓar bayanai. Wa alaikum salam mai sauraro, na so in ƙara tuni da har yanzu zaka iya turo da bayananka idan aka ziyarci www.arioradio.com. yanzu mai sauraro kai sai za mu je ga shirin nan na kula da hanya wanda yake zuwa a dukkanin ranakun talata a daidai makamancin wannan lokaci. Muna tare da jami'in hulɗa da jama'a na hukumar kiyaye afkuwar haɗura ta ƙasa FRSC Malam Abdullahi Aliyu Labaran. Barka da shigowa. Na, yasara kamar ka sani shiri ne wanda ke kokarin wayar da kan al'umma musamman akan abin da shafi kula da hanya, bin dokokin hanya, zai da magana an dakile yawaitar samun haɗarka a kan titunan mu na jihar Kano da ma ƙasa baki ɗaya. To, musamman babban bako a wannan makon da wani sakon aka zo da al'umma.
2: To, alhamdulillah, masararo, kamar yadda aka saba, shirinmu na gaba da ya gabata wanda muka yi ranar 1 ga watan Satumba, ya kamata mu tsokaci ga shiga watanni da na ƙarshen shekara da muka tunkaro, ko muke ciki wato Embarment campaign, wato watanni wanda su ne guda huɗu na ƙarshe daga watan 9-11 a watan Disamba, wato wanda suka fara da baba ɗin nan wanda ake kira Septemba, Oktoba, Nuwamba, Disamba. Wannan su ne watanni masu yanda ƙalubalenmu yake ƙara ƙaruwa na dangane da taƙaita ko haɗarka ko kuma haɗarka da suke yawan faruwa suke waita a wannan lokuta, duba da lokaci da muke shiga na kaka da bayan kaka, kuma akwai magana ta bukukuwa da sauransu. Kaka ta zo ana ta amfanin gona da kwana biyu, watan da bayara watan damuna ne ana ta gona, ana gona zirga-zirga ta ragu da komai ya ɗanyi ƙasa, ko ƴan kasuwa ma za su ba da wannan shaida, za ka ga kasuwanci su niki a ɗanyi ƙasa a wannan lokuta da baya. To, yanzu kuma kaka ta shigo, za a yi ta zirga-zirga ta cinikayya, ta zirga-zirga a ban hawa daga kudu zuwa arewa, daga gabas zuwa yamma, a faɗin ƙasar nan ga baki ɗaya. To, lokuta ne da gaskiya suke tafa da ƙalubale, kuma kuɗi ya fara shigowa hannun mutane, ana ƙara bukukuwa, kuma har zuwa dai ƙarshen shekara, wanda duk za ka ga lokuta ne da ake ta bukukuwa da dama, wanda yake baya rasa nasaba da ƙalubale da muke samu na dalilai na afkuwar haɗarka, wanda ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo haɗarkan nan mun sani cewa abubuwa ne guda uku: shi ɗan adam kansa wanda yake ɗauke da kaso kusan 85 har zuwa 90 na dalilin faruwar haɗari, wanda za ka ga ɗin ake bincike bincike sai ga laifin ɗan adam ne. Sai na biyansu, wato shi kansa abin hawan ma da abin hawa, abubuwa biyansu ne abin hawa da kuma yanayi, wato damuna ko sanyi ko iska ko ramuka na hanya ko rashin yanayi na ƙasa na gari gaba ɗaya. To, wannan za ka ga ɗan adam da zai kula da su za su iya zuwa, su ba sa sa haɗari dan mota ba ta da lafiya, misali in ana kula da ita ba za ta yi haɗari ba, ko tana tsaye ba za ta yi haɗarin ba. To, kaga haka ita ma rami, dan rami yana kan ko hanya ba za ka canza hanya ba, inda ramuka ko tana da kwanoni ko rabi ya faru ko gada ta zo, duk waɗansu abubuwa ne da za ka iya kula da su, wanda su a kankin kansu ba su haɗa haɗarin, sai dai rashin kulawa ta ɗan adam shi ke faɗawa cikin su da cikin rashin sani. Domin idan za ka tafi nutse, za ka nemi ilimin sanin hanyar, musamman wannan application namu da aka kawo, wato sunan manhaja take ko ta FRSC app, manhaja ta ita kuma Rosetti mai suna FRSC app, wanda in ka shiga Google Play Play Store ko kuma Apple za ka iya downloadin wannan masanata, hatta in kana tafiya ko da ba ka ne direba, in ka kunna shi dai da wadata wayarka online ne tana tafiya, za ta rinka nuna maka gurin da direba yake, shi ma kuma direba zai gani, kai za ka gani, kuma za ka ga ya tafi daidai da wannan abu. To, da abubuwa ne da ita wannan kuma take ta kokarin ta inganta, saboda haka wannan watanni musamman ɗan adam da yake cikin ɗaya daga cikin babban musababi na haɗari, gaskiya dole muna da buƙatar mu yawaita fadakarwa da jan hankali da kuma ilmantarwa musamman shi sa wannan shekarar na son yi mutanen Kano alwishir cewa wannan gangami da kasar nan ko mu take na kasa gaba daya takan zabo jiha guda daya daga cikin jihohin Najeriya ta kaddamar to duba da muhimmancin Kano tare kasanta harka ce wannan cibiya ce ta kasuwanci kuma da yawan al'umma da yawan ababan hawa da suke kai ta yanke hukuncin za ta gudanar da wannan gangami da za ta yi wato Empowerment Campaign za ta kaddamar da shi a jihar Kano insha Allah a watan mai karami na gaba
1: watan October
2: kuma za mu sanar da ranar insha Allah ba idan shirye-shirye sun kammala haka zalika muna neman goyon bayan mutane kuma mutane suna da sa ya kamata sani cewa gudunmuwar da Kano matsayin Kano a jihar fadin Najeriya shi yasa ka zabe ta don gudanar da wannan kaddamar da wannan campaign na Empowerment musamman satin da ya gabata na jin ranar Alhamis da ta gabata a Abuja mai girma ko marshal Sheikh Muhammad MNI Sulikin Zazzau ya kaddamar da wani muhimmin abu ta wato gangami da ya kira shi na masu ruwa da tsaki wanda ya kaddamar da shi a Abuja wanda kuma za a ci gaba da yin sa kowane gurare musamman na kan yaki da overloading da ake yi ya zama wato ruwan dare ko ina ma za ka same shi ya shiga saboda haka ya kaddamar da yaki da wannan overloading da ake yi kuma insha Allah ada wannan kuma ta tunkaro wannan matsala tana gan sai ta kawo ƙarshen ta tare da neman gudunmuwar al'umma gaba ɗayanta da sauran wanda suka hada da direbobi da su kansu masu kayan da suke bari ake jefa kayan su a cikin hadari wanda za ka igiya ce gaba da ake daurin da kai ka san ita wannan yake ba ta na data dan ta irin wannan wallahi kayan ba kuma ake tafiya mai tsawo kuma cikin dare don kaucewa jami'an mu don wanda zai ce mai jami'an mu suke kalwar duka guraren da ke aikata wannan laifukan nan suna aikata su ne suna yin loading guraren ne ba cikin tashoshi sosai ba suna yin sa a bakin gidajen mai a bakin shagunan wasu kasuwar a kasuwannin tsakar dare za ka ringa bi kana kallon su wanda suke bin dare baya magana ba kuma dan adam bane ita ce hanya za ka yi faduwa cikin hadari kuma a lokacin nan da kayanka cikin hadari ka ɗebi dukiya mai dimbin yawa ka tafi da ita amana aka baka kafi dare idan wani aka siya ka samu ko kai fansu tayar ka ta lalace wanda ana samu za ka ko kayan motar ba wa za iya daga ta a canza tayar ma an danne ta da kaya to baka tunanin cewa a yanayin da ake ciki na bata gari da sun yawaye ta ko ina za iya zuwa kwashi dukiyar ka ma baka fadi ka mutu ba ko adari bai kawo ba kuma shin me a wannan matsayin wannan dukiyar taka da kazo ka mika ta ga hannun mutumin da bai shi da amana ya tafi dare wanda kai in ka san za abu tafi da wannan abun ba za ka yadda ba saboda ka abubuwa ne da ya kamata mutane su rinka tunani su daina tunanin yawaita riba ko kuma ta hanyar cewa sai na samu sauki ko kuma kai direba sai kana ganin ba wanda zai arziki da Allah ne Allah shi ke ba wansa arziki kuma ko kai wannan wahalar ko baka yi ba in Allah ya kai mai arziki za ka yi indai kana nema ka kwanta a gida ne ka ce ba za ka yi ba amma ba sai ka kare ka'ida ta rayuwa ko ka cutar da al'umma ba ko ka zo ka muzanta kasarka ba domin ka lura wannan ita kanta kasar kana takaita mutanen domin abubuwa yanzu a duniya a tafin hannu take yanzu abin da za ka yi cikin ɗakin ka in ba ka yi wasa ma sai ka ji shi a duniya gaba ɗayansa ballantana wanda ka fito ƙarar kuke yi kuma ba kowa ne ke sha'awar wannan abin ba wanda zai gani a hanya cikin nishadi sai kai kallo wani irin lodi ya ɗauka ya saka a Facebook ko a wani kafa ta dai sada zumunci ya shiga duniya sai ka zo to kuma wannan fa yana da illa ga ita kansa kasar da wannan jihar da wannan al'umma domin za a ce wannan wani irin al'umma ne suna da hankali sun za a iya kulla wata harka arziki da su mutane da suke kamar dabbobi to saboda haka duk mutane su kiyaye abubuwa da dama yanzu da da kake iya yi kake ganin ba wanda ya ganka yanzu kamar duniya tafin hannu take kuma ko ina za a iya sanin abin da ya faru dan karamin abu za ka ji ya faru yanzu sai ka ji labarai duniya ta dauka gaba daya wannan wata kasa sai ya gani wani ma baya jin abin da ake faɗa amma yana iya ganin hoto mai bayani wanda zai gane wannan cewa illa wannan abin da sauransu ko ai hadari ka ga abin ba kyan gani saboda haka muna jan hankali al'umma wannan al'ada ta musamman direbobin haya da suke dauka cewa an maida motar passenger ta koma ta daukan kaya kuma kaya ma ba za a sa mata na bisa ka'ida ba kuma wanda za ta iya dauka ba ana dora mata da tunani suna lakari muna sa muna

0: Kusanci a nan shine kusan cibiyar lafiya matakin farko PHC da ke kusa da ku. Ku amince da ayyukansu sannan ku ziyarci waɗannan cibiyoyi mafi kusa da ku. Ma'ana ku sani, ku amince, sannan kuma ku ziyarta. Mu maimaita gaba daya.
1: Ku sani, ku amince, kuma ku ziyarta.
0: Wannan sako ne daga hukumar kula da lafiya matakin farko ta ƙasa NPHCDA.

0: zan zauna ko da ce ba zan zauna ba, na ba ta mun gane. Ya ce yuzbitul ikhyaru likulli min az-zawjayni fil ibqa'i ala ismati zawjiyati aw fatakaha. Ya ce ya halatta, ya tabbata mace ko namiji ɗaya ma'aurata kowanne zai iya zaɓin zama da ɗan uwansa ko kuma ya ɓata zaman liwujudin sababi min al-asbabi al-atiya, idan aka samu wani sanadi daga wannan sababban da za su zo, idan aka samu wani sanadi daga wannan sababban da za su zo, to ya halatta mutum ya nemi ainihin rabuwa ba tare da ya yi shawara da su, ma'ana zaɓi. Na ɗaya ita al'aibu shi ne mutum ya zama ko miji ko matar suna da illa. Ita kamar mai kaljununi, kawai mace ta sha kwalli ta sha jambaki a shi kwarkwarce kuma kwarkwarce kwarkwarce na ce ba ta ji dare da dare, kullum ka je da la'asar da ranar kuzance garrawa mace normal. To kuma Allah ya kiyaye, ana yin aure daren farko sai ka gane mai kawara domin ya lalata ba, in ka ga dama ka zauna da ita haka, idan kuma ka ga dama ka sauwaƙe mata ya halatta. Hakan nan ke ma, ashe mutum kawai kullum bula ne dan kwakwashe rigarsa dan kwakwashe hularsa ya sako, ashe da dare baya bacci mu je mu je yake ko mace mace kika ji aka rinda baka zuwa ka daura aure ko kina zuwa daren farko kika rasa idan mai wayo ce sai ta ce to ko tsaba soyayya ce dare ne yake nan dare ne ce ta ce a wani fa ba soyayya ba ce. Eh, wanda ya zama sai a hankali, to bai halatta ba, mutum zai iya zaɓi. Ita ma ta ga dama sai ta zauna ta je masa addu'a, idan kuma ta ga dama ta ce alawa ma alkhairi wal jizami da kuturta wacce take yayyake ƴan yatsu mai bon haka awul barat ko kuma kuturta mai mele mele wacce take nuna amma ba ta yanke ba ta danda ta ƴan yatsu ba, sai ya ce auda'in fardi mufawwitin lazzatil istima'i istimta'i. Yace ko kuma wata lalura da take a cikin al'aura, al'auran nan ta mace ko ta namijin wacce take hana jin daɗin rayuwa aure, idan da ita to shi ma in mutum ya ga dama, in ki ga dama ki zauna, in shi ya ga dama shi ma ya zauna da ke, amma Allah ya san in za mu yi adalci mu mata za mu iya zama, amma su zaman ba zai yi ba, ko ya aka samu bambanci ba za a zauna ba. Mala ya ce ka kaunin zauji kasiyar, kamar a ce namiji ya kasance mai abinda Laraba ke cewa kasiyar shi ne, kamar a ce tsautsayi ya sa an zo za a yi mutum shayi sai aka gundule gaba daya, to kun ga babu komai kenan sai abu kowa ya gane daidai ban iya ba. To wannan idan mace ta je ba ta ankara ba sai ta sanda mutum a haka, to in ta gana mata zauna, in ta gana mata ce a haƙura, an ce mai aka yi sai daidai kawai a haƙura, ta rikice ta ifa kawai ba ki son sa dangan ta rikice kin so ki ta aura aure ta ce eh, amma idan abu ya kai ko kotu shi kashi alƙali ba za mu rufa ba sai a gama. To ko kuma ita matar idan ita ma tana da wata matsala wanda mata suke gamuwa da ita, ita ma sai ya ji ba zai yi ba, to shi kenan sai a san sai. Malam ya ce au majununan ko hauka, au aninan la yaqwa ala itiyanil mar'ati wa ghashiyaniha, ko kuma mutum ne mai dan karamin al'aura wanda baya wadatar da matarsa, baya isarta, baya wa kaiwa gare ta. To idan irin wannan ya faru sai in kin gana ma sai ki zauna, in ba ki ga dama ba sai a raba. Kaman kwanan nan wata mace ta zo tana korafi a wannan auren da aka yi na wata takwas, to wannan auren da aka yi na wata takwas sai ta zama da wayarsa da ta je lafiyar sa kalau, kuma daga baya wata hudu wai sai zama aniya, ma'ana idan ce aniya din nan shine wanda yake ne yar karamar al'aura ba ta da wani amfani ma. To saboda haka sai kuma ta zo ta ce a sai an ce mata to ke bai sa da ta biki magana ba, sai dace ai da gani kai za ta iya hakuri sai aka ce zama take ba ta iya hakuri ba to kin ga kaidar shari'a sai a raba ta amma wanda take korafin take yin case din ko take korafin abu ita ce wai tunda kike hakuri a baya me zai hana niki ki ƙara ta hakuri to da kike ƙara ta hakuri ne ba ba za ka ce shawara ta hudu ba ba ce shawara ta hudu ba ai shi da ya ce shekara ko an wata ta kwaci gana shekara da take ki hakuri ba shawara ta wani ƙara sa ba to ai san wannan shekaru ko 40 ko 50 ko amin laja wai ta kiya wannan shekaru to irin wannan shi ma sai a azaba idan ya ga zai zauna da ita duk wannan bangaren suna ci hakan nan ita ma mace ita na ta bai cika bayyana ba amma dai akwai su wanda su suka sani mutane da malamai sai bayani amin ita wa fi halin ragbati fil fasakin nikahi to duk lokacin da aka zo kuma ake neman aure a raba shi yanzu sai a tsaya ai duba fa in kana fasaku qabla al-wafi idan za a raba auren ne kafin ma ai kwanciyar aure sai ce to inna lizawji an yaji ala imra'ati fima aha min sadaqi to sai a ba wa miji sadaqin sa a da masa labin sa abin da yake mata na fata an gane sai a dawo masa da sadaqin sa tunda qabla al-wafi ne ma'ana ba a tare mu ba a yi mu'amala aure ba to da sadaqi bisniya ba sai malam yace wa in kana ba'dal wasai idan kuma bayan an yi mu'amala aure ne to fala yarju alaiha bi shay'in ba za a da masa ko ba ta ci kudi ko a tafi aka yi ko a tsaya aka ko a mota aka ko a babura aka yi to in dai an hadu to sadaqi ya halaka sai ce in sadaqu hasibatun laha bi ma na da minha lalle sadaqin ta ya tabbata saboda dandana ta da yayi sadaqin ta zama nata wakila yarju bihi ala gharran bihi min zawiya aka ce a za ko da ya tare ne ta za a dawo masa da sadaqin sa matakar auren rutu akai masa an yaudare shi yau yaudara matakan yaudara sa akai daga cikin wasu dangin sa ko a dangin ta kai suka yaudare shi abinda yake nema a tare da mace suka ce masa eh wannan haka take cikakkiya ce tana da kaza tana da kaza amma karshe da auren sai dai ga wannan abun babu to an yaudare shi kenan da haka sai ine sai san ainihin tai bayan ya tare da ita kuma sannan dole a biya shi me sadaqin sa sai to wa in kana min gharadin aliman bi aibin in har wanda irin kishin ya san da wannan ne mutum da yake da kanwar sa ya gaji da zaman ta a gida amma ya san tana da matsala ba ta iya zama da namiji ba ta iya mu'amala aure da namiji kawai sai lallaba ta sai lallaba mutum dan Allah da annabi aure ta mu so muke dita bar gidan nan sai aure dai a huta sai ce me ke me matsala sai ce a ai ba wani abu ne ba kawai dai ne in ka aure ta mutum ne kike ce mu san da matsala ba kawai shikenan mutum yana zuwa tarewa ta farko mu'amala aure ta farko sai dai abin ba zai yi ba to shi kenan idan ya zo sai ya ci a bashi saraki tunda wanda ya haɗa shi da ita ya san da matsala na'am wannan kenan
1: Alhamdulillah shirin mata a musulunci kenan kuka saurara daga bakin malama Fatima Ahmad Tsakuwa wanda ya zo muku daga nan mita 93.1 a kan Zangon FM sai ku tara da mu wani satin a daidai wannan lokacin domin ci gaba da sauraron karatun Aminu Idris ke muku fatan alkhairi

karfe 12 agogon Nigeria Niger kamar da Chadi labaran za ku ji Sokoto tarifa masallaci da ta umarci a gudanar da bincike kan harin da aka kai wa limami kwamnonin APC sun yi watsi da kawance da jam'iyyar adawa Dangote ya ce samun da namiji ba muhimmiyar bukata bace inda ya bi ƴaƴansa mata guda uku a ketare kuma Saudiya ta yi alƙawarin mayar da martani mai ƙarfi bayan harharen Houthi Masauraro barkamu da kasancewa cikin labaran kasa da nake tare na wannan rana ta 3 ga watan Rabiu Sani 1448 bayan hijirar fiyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daidai da 15 ga watan Satumbar shekarar 2026 miladiya yau kwanaki 123 kenan da akai garkuwa da dalibai a karamar hukumar Askira Uba da ke jihar Borno wanda har yanzu babu labarin su muna yaba kokarin jami'an tsaro da ya kai ga ceto dalibai da malamai a garin Oriri na jihar Oyo to sai dai fa wannan nasara ba za ta zama cikakkiya ba har sai an kubutar da daliban jihar Borno Sunana Maryam Usman Nagado yanzu kuma bi da bi ga cikakkun labaran Mataimakin shugaban kasa Kashim Shatima ya dawo Najeriya biyo bayan wakilci da shugaban da yi wa shugaba Bola Tinubu a taron shugabannin kasashen BRICS karo na 18 da aka gudanar a New Delhi babban birnin India a yayin ziyarar Shatima ya tattauna da Prime Minister India Narendra Modi kan harkokin cinikin danyen mai da zuba jari da magunguna da tsaro da fasahar zamani da makamashi mai sabuntawa ya gana da director general na kungiyar ciniki ta duniya wato Ngozi Okonjo-Iweala wanda ya saki tabbatarwa da yanda ya saki tabbatar da goyon bayan Najeriya ga hadin gwiwar kasashe da dama a taron Shatima ya gabatar da kiran Najeriya da ingaran bawul da cibiyoyin hada-hadar kudi ta duniya tare da bayyana kasar da matsayin wata hanya mai shigar babbar ka ta hanya ta shiga babbar kasuwar nahiyar Africa da ke ci gaba da bunƙasa Tsohon gwamnan jihar Anambra Peter Obi ya musanta zargin cewa gwamnatin sa ta barwa jihar basussukan da ba za ta biya ba har ya bar ba to da ba za ta da za ta biya bayan ya bar mulki Obi ya ce ya biya dukkan

0: daidai bane, kuma bai kamata a ce babba ya kasance yana yawan zage-zage ga ƴan wasansa ba, kace na ya zage shi kuma
1: ya ce na kore ka ka tafi, watakila shi ma yana cikin fishi a lokacin zai iya mai da martanin da shi dan wasan nake magana,
0: dan wasan yana cikin fishi
1: zai iya mai da martanin da watakila abun
0: ba zai yi ya ce zai rama kuma a ce dan wasa bai da kunya. To kaga irin wannan ya kamata a ce wasu manyan su ringa yin abin da za a ringa koyi da su, ba wai su ringa abin da zai zamanto abin Allah wa dai ba gaskiya.
1: Na'am. To kungiyar kwallon kafa ta Doma United kungiya ce a matsayi na daya a gasar ajin kwararru ta nan gida Najeriya ta tabbatar da daukar dan wasa dan asalin kasar Chadi wanda ake kira da Babandi. Tuni wannan kungiya ta tabbatar da daukar wannan dan wasa wanda ita ma ka san an ce a wasan da suka fafata a wannan makon akwai alƙalin wasa da ya tabka kurakurai a wasan da suka fafata da kungiyar kwallon kafa ta AYIM ba ha akwai batuma na ciwar da yuwar an dakatar da wannan alƙalin wasa. Doma United ta ƙara shiri ta dauki sabon dan wasan gaba.
0: Na dukkan da kungiyar kwallon kafa ta Doma suke da shi, to kaga tuni an tabbatar da cewa sun ƙara samun wani dan wasa kuma suka saya, hakan ya tabbatar da cewa Doma akalla ba kasar ba gaskiya yanzu sun ƙara shiri sosai, kuma an tabbatar da cewa wannan dan wasa yana da matukar kyau sosai. To akalla dai ni abinda nake gani a kungiyar kwallon kafa ta Doma kungiya ce wadda take da zakakuran ƴan wasa, ma'ana matasan ƴan wasa da na gani na fada a kodo wani lokaci zaka iya alfahari da wayannan ƴan wasa na kungiyar kwallon kafa ta Doma United. To sai dai mu zuba musu ido, naga iyayen ba su ma an tabbatar da cewa sun dauki sabon dan wasa a yau din nan, aka tabbatar da cewa sun dauki wani sabon dan wasa AA wanda aka ce daga kungiyar kwallon kafa ta Waruwa suka dauke shi, kuma dan wasa ne na baya wanda suna ganin cewa akwai lam'a da matsaloli a gurbin bayan su da suke tare da ko in ce suke bugawa gaskiya,
1: shi yasa suka dauki su ba akwai inda ba su da lam'a,
0: sai suka dauko dan wasan baya daga kungiyar kwallon kafa ta Waruwa a yau din nan kuma suka tabbatar da shi a matsayin dan wasan su.
1: To tuni kungiyar kwallon kafa ta Kwara United ta tabbatar da samun ci gaba inda ta yi hadin gwiwa da wani kamfani da za ta rika mai talla a gaban rigarsa, sai dai mu ba mu da dama fada kamfanin saboda mu ma kada mu zo mu kwana a ciki. Mita 93.1 Arewa Radio lokaci ya da zamu tsallaka gasar ajin kwararrun ta nan gida Najeriya, mu ji wasanni na mu ji tsayuwar teburi bayan karkare mako na uku. Kungiyar kwallon kafa ta Doma United ita ce a matsayi na ɗaya tana da maki tara. Doma United a wasa guda uku ta jefa kwallaye guda biyar ba tare da an jefa mata kwallo ko guda ɗaya ba. Barau FC daga nan jihar Kano ita ce kungiya ta biyu tana da maki bakwai. Bendel Insurance a matsayi na uku tana da maki shida, Kwara United ce ta hudu tana da maki hudu. Ikorodu City a matsayi na biyar tana da maki hudu, kungiyar kwallon kafa ta Kano Pirates a matsayi na shida tana da maki hudu, sai dai tana da kwantan wasa guda kamar yadda Ikorodu City take da kwantan wasa guda daya. Niger Tornadoes a matsayi na bakwai tana da maki hudu, Plateau United ce ta takwas tana da maki hudu. Rivers United a matsayi na tara wadda ta yi wasa daya kacal tana da kwantan wasa guda biyu. Sporting Lagos a matsayi na Ranchers Biz na garin Kaduna a matsayi na 12 tana da maki uku. Kungiyar kwallon kafa ta Nasarawa United a matsayi na 13 tana da maki uku, tana da kwantan wasa guda daya. Kum Khalifa a matsayi na 14 tana da maki biyu. Abia Warriors a matsayi na 15 tana da maki biyu. Kungiyar kwallon kafa ta Enugu Rangers ita ce mai rike da kambun wannan gasa, ita ce a matsayi na 16 tana da maki daya, tana da kwantan wasa guda biyu. Kungiyar kwallon kafa ta Katsina United a matsayi na 17 tana da makin ta guda daya, tana da kwantan wasa guda daya. Waruwa ita ce kungiya ta 18 tana da ba ta da maki ko daya, sai dai tana da kwantan wasa guda biyu. Kungiyar kwallon kafa ta Eyimbo wadda ta gamu da Iftila'i irin na kwallon kafa ita ce a matsayi na 19 ba ta da maki, tana da kwantan wasa guda daya. Inter Lagos ita aka hada aka danne domin ita ce kungiya ta 20 ta yi wasannin ta guda uku kuma gabaki daya ta sha kashi. Kungiyar kwallon kafa ta Eyimba shekarar da ta gabata da kyar ta tsallake gasar nan, amma kamar bata ji ba, yanzu ma dai ga Eyimba tana mataki na 19 duk da cewa tana da sauran maki, tana da kwantan wasa guda daya. Kungiyar kwallon kafa ta Inter Lagos kungiya ce da ta hauro wannan gasa, Allah Allah ana ta murna, sai dai yanzu a iya cewa wasanni fa duka guda uku ta sha kashi a wasannin nan guda uku. An jefa mata kwallo guda shida inda ta samu nasarar jefa kwallo daya ta kacal.
0: To har yanzu dai a cikin wannan tafiya kungiyar kwallon kafa ta Inba ce nake ganin za ta iya dawa hayyacin ta domin ta tabbatar da cewa
1: idan tafiya tayi tafiya
0: in tafiya tayi tafiya ba don kowa ba saboda tana ganin tana da tasiri a wannan gasa babban kungiya ce wadda take da wannan gasa da yawa sosai fiye da ma yanda ake tunani ko fiye da kowace kungiya a nan gida Najeriya to sai kasance duba da tsinkaye da hasashe da suka yi suka ga cewa idan suka ci gaba da tafiya a haka to gaskiya za su tsinci talata su a Laraba shine ma babban dalilin da yasa zaka ga
1: kuma ba a su a tsinci talata a Laraba talata talata Laraba Laraba
0: Laraba Laraba take talata talata take to a duk lokacin da aka ci gaba da tafiya haka ina mai tabbatar maka da cewa waccan shekarar in ba sun samu dama sun tsallake da kyar ba su fada ajin gasa ta NNL ba to amma shine dalilin da yasa naga yanzu tsakanin jiya da yau kaga sun
1: suna ta garan bawul
0: suna ta garan bawul kuma suna sayin ƴan wasa to ina ganin ta bangaren in ba za a samu gyara ko ba gaba daya irin garan bawul din nan ba to za a samu gyara da yake za su gyara su ringa kuma kokarin ganin cewa sun tsallake ko kuma su ringa cin wasanni ka same su a sama sama to amma ga bangaren kungiyar kwallon kafa ta Inter Lagos babu wani alamar ma wai su ce za su yi wani cefane ko wani ciniki ko kuma su ga wasu menene matsalolin su to ina ganin cewa indai ba sun ji gomu tayi gomu ba an tafi suna ganin cewa babu abin da za su iya to shine nake ganin za su iya yin gyara a lokacin karshen watan December zuwa watan January lokacin da za a yi fitar da kasuwa a sayan wasa to amma kama ya zuwa yanzu nafi ganin kamar a wasanni guda uku ba za ka iya cewa sun saddaka sami kauya ba za ka iya cewa ba mamaki wani irin kwanji suke so za su gwada idan kwanjin nasu bai gwaji ba to shine muke zuba ido mu ga ko za su iya yin gyara in ba su yi gyara ba shine kaga za a iya yin kokarin a yanke musu hukunci kai tsaye amma yanzu ba za ka iya yanke musu hukunci ba har sai an ga abubuwa da suka tafi
1: eh in ba ko kuma kungiyar
0: kwallon kafa ta Lagos take magana ita yin ba dama ai gyara take yin kurin yitin kam aje da nisa ma tunda kaga wasanni guda hudu za a ci gaba tunda an yi guda uku to amma yanzu abinda nake gani cewa ita kungiyar kwallon kafa ta Inter Lagos a zuba mata ido a gani idan aka tafi irin wasa 10-13-14 to sannan ne in za ta yi za ta yi in ma ba za ta yi ba sannan za a san za ta rufta ko kuma za ta yi gyara amma lokacin da koda ta yi gyaran ma to dole sai ta rufta in dai har bata farga da wuri ba ko kuma bata farka daga irin wannan dogon baccin da take ganin cewa ta isa ba bayan kuma bata isa ba har cikin gidanta ake zuwa a zuba mata kwallaye uku da nema ba ma wai a ce daya ba
1: ai wannan wasa ne na yar gida ba zai zama
0: ai ko yar waje ne ya kamata a ce ko yaya kai ma ka zura kwallo kwaya daya to an san cewa kana wani yunkuri ba mamaki kai kake kai hare hare ko kuma kai kake da kwallo wancan kuma yana cin kwallo to amma kai baka sa kwallo ko daya ba kuma an ga goal on target dinka kai hare haren ka wanda za su ci kwallo babu an ga hare haren da kake kaiwa wanda za su tashi off target ba ma na ci bane babu wancan ya fi ka off target ya fi ka on target kuma ya fi ka kwallo kuma ya fi ka position a cikin ya mamaye filin gaba daya to hakan yake tabbatar da cewa akalla cirin su biyu ba ba kuma su shirya ba ba ma su fuskanci mecece wannan gasa wanda ake kira da Euro MPFL ta gasar MPFL na wannan gasa da ake gudanarwa a Najeriya amma za mu zuba ido mu gani idan aka tafi wannan wasanni da dan yawa 13-14 idan ma sun yunkura akwai lokacin da koda sun yunkura ba za su iya tashi ba amma idan akwai wasu a kusa da su wanda duk suna irin rashin nasara daidai da su to shine zaka sa mutun ran idan ya gyara zai iya tsallakewa eh
1: to za mu jira mu gani fatan mu dai shine bai wuce cewar ai gyaran ba ba don komai ba don a inganta wannan gasa ta ajin ba don komai ba don a inganta wannan gasa ta ajin kwararru ta nan gida Najeriya mita 93.1 Arewa Radio AA Chiko da Ibrahim London Boy kai sai a yammacin wannan rana ta talata lokaci yayi da zamu tsallaka kasar Poland mu ji wasannin da za a fafata idan Allah ya kai mu a gasaccin kofin duniya wanda kasar Poland take karbar bakunci kuma tana cikin waɗannan wasanni da za a fafata wasannin siri daya kwale akwai tawagar kungiyar kwallon kafa ta nan gida Najeriya gobe idan Allah ya kai mu Argentina ce za ta kece reni da kungiyar kwallon kafa ta kasar Korea ta kudu da misalin karfe 2 kasar Brazil za ta fafata da kasar Amurka za a yi wasan ne da misalin karfe 2 na yammacin gobe idan Allah ya kai mu Italia za ta fafata da kasar China da misalin karfe 5:30 na yammacin gobe a goben da kungiyar kwallon kafa ta kasar Spain za ta yi wasa da kasar Portugal karfe 5:30 kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa za ta fafata ne idan Allah ya kasar Spain za ta fafata da kasar Portugal ita kuma Faransa sai Allah ya kai mu ranar Alhamis za ta kece reni idan Allah ya kai mu ita da kungiyar kwallon kafa ta kasar Canada bara mu leka sashen tallace-tallace kai tsaye muna dawowa za mu dora daga

cikin labaran za a ji cewa Peter Obi ya nemi jami'ar Insuka ta fitar da bayanan karatunsa idan an gabatar da bukatar hakan bisa doren doka. Hukumar NDLEA ta kama wani kasun gurmin dillalin miyagun kwayoyi dan kasar Mexico tare da lalata dakin hada kwaya mai kara kuzari a Lagos. Hauhawar farashin kayayyaki a kasar nan ya ragu zuwa kashi 15.39 cikin 100 a watan Agusta. Haketare kuma za a ji cewa Amurka ta tabbatar da jibge makamanta a sararin samaniya a karan farko. Misauraro, assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da kai a cikin labaran kasa da na ketare na yau Talata 3 ga watan Rabiul Thani shekara ta 1448 bayan hijira ta fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daidai kenan da 15 ga watan Satumba na shekarar 2026 miladiya. Kanan labaran aka saurara sai ya gyara zama domin jin cikakkun su tare da ni Khadija Nasir. To amma kafin nan, yau kwanaki 123 kenan da aka yi garkuwa da dalibai a garmar hukumar Askira Uba dake jihar Borno, kuma har yanzu babu labarin su. Muna yabawa da kokarin jami'an tsaro da ya kai ga ceto dalibai da malamai a garin Orire na jihar Oyo, sai dai wannan nasara ba za ta zama cikakkiya ba har sai an kubutar da daliban na jihar Borno. Yanzu kuma sai cikakkun labaran. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NDC Peter Obi ya bugaci Jami'ar Najeriya ta Insuka da ta fitar da bayanan karatunsa idan aka gabatar da bukatar neman hakan bisa doren doka. A cikin wata sanarwa da ya fitar a yau Talata, Obi ya ce ba shi da wata matsala idan za a bayyana takardun shaidar karatunsa da sauran takardu da suka shafi shi a bainar jama'a. Matakin na Obi ya biyo bayan wasu ƙararraki daban-daban da tsohon kakakin jam'iyyar Labour a Bayomi Arabambi ya shigar a kan jami'ar ta Insuka, hukumar yiwa ƙasa hidima ta ƙasa da kuma hukumar shirya jarabawar ƙasashen yammacin Afrika WAEC bisa zargin ƙin fitar da takardun shaidar karatun Obi. Obi ya ce ya kamata 'yan takarar da ke neman mukaman gwamnati su kasance a shirye, su bari a binciki cancantar su da bayanan da suka shafe su ta hanyar da doka ta tanada. Ya bayyana cewa gaskiya da rikon amana na da matukar mahimmanci wajen sake gina amincewar jama'a ga hukumomin gwamnati da shugabanni. Kenneth Okunko, mai magana da yawun kwamitin yakin neman zaben Atiku Abubakar, ya ce Atiku zai soke tsarin canjin kuɗin da ake barin darajar naira ta tashi ko ta fadi bisa yanayin kasuwa idan aka zabe shi shugaban kasa shekarar 2027. Da yake magana wani shirin gidan talabijin na AIT a ranar Litinin, Okunko ya soki matakin gwamnati na barin darajar naira ta dogara kacokan kan yanayin kasuwa. Ya ce ya kamata gwamnatoci su taka rawar gani wajen kare kudaden kasashensu. Yana mai cewa karfin naira ya dogara ne da kare yawan kayayyakin da Najeriya ke fitarwa zuwa kasashen waje da kuma rage dogaro da kayayyakin da ake shigowa da su daga waje. Haka kuma Okunko ya zargi gwamnatin Tinubu da karfafa shigo da kayayyaki daga kasashen waje, inda ya kawo batun rangwamen harajin shigo da kayayyaki na naira biliyan 34 a matsayin misali. Kungiyar gwamnonin jam'iyyar APC ta ce ba za ta goyi bayan duk wata kawance ko yarjejeniya ta siyasa da za ta iya kawo cikas ga kokarin shugaba Bola Tinubu na sake tsayawa takara ko kuma 'yan takarar APC a zaben shekarar 2027 ba. Gwamnan jihar Imo kuma shugaban kungiyar Hope Uzodinma ya ce gwamnonin za su baiwa shugaba Tinubu da dukkanin 'yan takarar jam'iyyar APC goyon baya ne kawai a matakin ƙasa da na jihohi. Ya ce kungiyar za ta yi watsi da duk wata yarjejeniya da za ta iya haifar da rabuwar kai ko rage karfin APC gabanin zaben da ke tafe. Uzodinma ya bayyana hakan ne bayan taron gwamnonin da suka yi a Abuja, yayin da ministan babban birnin tarayya Nyesom Wike ke ci gaba da kokarin faɗaɗa kwanciyar Rainbow Coalition gabanin babban zaɓe na shekarar 2027. A nan kuma ɗan takarar gwamnan jihar Ogun na jam'iyyar APC Sanata Solomon Adeola ya yi barazanar ɗaukar matakin shari'a kan wasu mutane guda biyu bisa zargin cewa shi ɗan asalin jihar Ekiti ne.
Adeola wanda aka fi sani da yayi ya baiwa tsohon dan jam'iyyar APC a Bayo Mihonyi da wani jigwa jam'iyyar PDP Folake Marcus Bello wadin sau'i 24 da su gabatar da hujjar da ke tabbatar da wannan zargi ko kuma su fuskanci matakin shari'a a cikin wata sanarwa da mai bashi shawara kan harkokin yada labarai Kayode Odunaro ya fitar a yau Talata. Adeola ya bayyana zargin a matsayin na ƙarya da kuma bata suna. Ya ce mutanen biyu ne suka yi wannan ikirari a wasu hirarraki daban-daban da gidan talabijin na Channels, amma ba su gabatar da wata hujja da ke tabbatar da cewa shi ɗan asalin jihar Ekiti ba ne. A nasa bangaren Abaye Mihunye ya ce a shirye yake gurfana a gaban kotu biyo bayan barazanar da Sanata Solomon Adeola ya yi na ɗaukar matakin shari'a kan batun asalinsa. Adeola ya baiwa Hunyi da jigon na jam'iyyar PDP ambassador Folake Marcus Bello sau'i 24 da su gabatar da hujjar cewa shi ɗan asalin jihar Ekiti ne ko kuma su fuskanci matakin shari'a. Sai dai Hunyi ta bakin mai taimaka masa kan harkokin yada labarai Femi Oyewale ya ce a shirye yake ya gana da Adeola a kotu, yana mai cewa yana da takardun da ke tabbatar da matsayarsa kan batun. Ya kuma ce tuni akwai wata shari'a da ta shafi takaddamar kan asalin Adeola da ke gaban kotu. Hunyi ya bayyana wa'adin sau'i 24 da Adeola ya bayar a matsayin wata dabarar siyasa da ake son amfani da ita wajen jawo

0: za mu shiga fa'ida ta shida. Sai malam ya ce wa fihi, a cikin wannan hadisi za mu fahimci quwwatu nafsi Fatimah az-Zahra min sigariha, irin karfin.
1: Kowace rana sabuwar darasi ne ga yaro, a yayin da duk lokaci dama ce ta ƙarin kuzari, girma da koyon abubuwa.
2: Kalla mama, kullum sai ƙara shi gaba nake yi.
3: Haka ne fa, ina matuƙar alfahari da kai.
2: A tallafa musu girma ta shayar da su Lacto Grow 4 mai ɗauke da sinadaran vitamin da ma'adinai.
1: Ƙara inganta abincin da ake baiwa yaro domin tallafawa jikinsa girma cikin kuzari da kaifin basira.
2: Mama, wannan na fi so.
1: Mu taimaka masa girma cikin aminci. Lacto Grow 4, girma a kuzari, girma a shirye.
4: Mutanen da ke cikin motarka su ne mafi muhimmanci. Sherry daga Kaluwa yanzu tana Kano, an kera ta da fasahar tsaro na zamani domin kowace tafiya ta kasance cikin kwanciyar hankali da aminci. Ga more shekara 6 na hidima kyauta, shekara 6 na garanti da gyara cikin kwanaki 7. Idan gyara ya wuce kwanaki 7, za mu baka mota ta wucin gadi domin ka ci gaba da tafiyarka ba tare da tangarda ba. 6 6 7, Sherry ɗinka, iyalinka ko yaushe cikin kariya. Ziyarci shagon ma
5: number 40
4: Auduba Kowe GRA Kano. Akwai sharuɗa da ka'idoji. Sherry daga Kaluha, kwarewa a hidimar bayan sai.

Darmanawa. To Malam Sani mai kayan miya daga unguwar Darmanawa. Allah tabaraka wa ta'ala ya sa muna amfana daga abubuwan da muke ji. Wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana da wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa mana da kuma abun da malamai magabata suka yi mana bayanin sa. Wani sako shi ma yake cewa malam muna jin daɗin shirin nan da fatan Allah ya saka da alkhairi sako daga Sadiya Tijani Usman. To malama Sadiya Tijani Usman sai in ce nagode da fatan za mu rika kokari muna aikata abin da ake gaya mana. To masu sauraro saboda yanayin lokaci duka a nan wannan fili namu zai daga aya. Dan uwanku Muhammadu Saminu Abdulkadir ya kasa nake cewa mu haɗa shiri na gaba cikin ikon Allah tabaraka wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: To, jama'a masu kallonmu da kuma sauraronmu a halin yanzu, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani shiri na musamman da ya shafi al'amuran ƙasar mu Najeriya, wanda a cikin wannan sabon shiri za mu dinga kawo muku a kowane mako a wannan kafa ta gidan talabijin na Tauraye Afirka TV da kuma wasu gidajen rediyo da dama, har ma da wasu kafafen watsa labarai da dama da ke cikin ƙasar nan. Za mu dinga duba batutuwa ne da dama da ya shafi ta kanta wannan gwamnati Bola Ahmed Tinubu, da mu ji shin tun lokacin da gwamnati ta zo, wani irin tsare-tsare gwamnati ta zo da su, sannan kuma wani irin tsare-tsare ne aka samu nasara aiwatarwa, sannan menene wato manufofin gwamnati a nan gaba wajen ganin ta sauke duk wasu nauyuka da kuma irin alƙawurran da aka ɗauka tun daga lokacin yaƙin neman zaɓe da kuma abubuwan da aka yi da kuma abin da ake sa rai gwamnatin za ta kai ga aiwatarwa kafin ƙarewar wannan wa'adin nata na farko. To, yau a cikin shirin kuwa wanda za mu fara ma tare ne da mai taimakawa shi shugaban ƙasa ta fannin yaɗa labarai da kuma wayar da kan al'ummar ƙasa, wato Abdulaziz Abdulaziz, wanda gogaggen ɗan jarida ne wanda ya yi fice a kan abin da suka shafi binciken kwakwaf da kuma sha'anin harkar yaɗa labarai a kafafen watsa labarai, suka haɗa tun daga jaridu da kuma sauran kafafen watsa labarai TV da rediyo a saman Najeriya, wanda kuma ya yi fice wajen gwagwarmaya domin tabbatar da ganin cewa an aiwatar da tsare-tsare na cigaban ƙasa. Yau kuwa shi ne ya kasance bakon namu, za mu duba wannan batutuwa da na bayyana a wannan shiri, wanda kuma shirin zai ci gaba da zuwa muku a kowane mako kamar yadda na faɗa. To, Abdulaziz Abdulaziz, barka da kasancewa tare da mu a wannan shiri na musamman.
1: To, barkanmu dai Malaminu da sauran masu saurare da kuma kallonmu a daidai wannan lokaci.
0: To, da farko Abdulaziz, zan wa kaina da kuma wannan tasha da sauran al'ummar Najeriya barka da kasancewarka tare da mu a wannan shiri na musamman da zan fara wato faɗakar da 'yan Najeriya domin su san inda gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta fara, halin da ake ciki da kuma manufofin da ake sa ran za a aiwatar zuwa nan gaba. To, Abdulaziz, da farko za mu ce shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi sa'a ya zama shugaban Najeriya, kuma bayan da ya kai ga doke sauran 'yan takara kamar manya-manyan inda adawa da aka buga da su, kamar misali a ce Atiku Abubakar Rediyo na biyu da kuma Peter Obi wanda ya zo na uku, har ma da Rabi Musa Fankwaso wanda ya zo na huɗu a zaben da aka yi na 2023. To, wannan nasara ta Bola Ahmed Tinubu ɗan Najeriya da yawa sun kallace ta a matsayin shi gogaggen ɗan siyasa wanda ya daɗe yana gwagwarmaya kuma yake da alaƙa da al'ummar ƙasa, ba wai ɓangaranci kudanci kaɗai yar ɓangaren Yarabawa ba, wanda ke alaƙa da ta shafi dukkanin ɓangarorin ƙasa, al'ummar ƙasa, yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka bashi wannan dama su kuma bashi nasara har 'yan Najeriya suka amince da shi, da kuma irin la'akari da irin gudunmuwar da ya bada a baya lokacin da ya riƙe gwamnan jihar Legas tsawon shekara takwas da kuma ɗan majalisa da tarayya da yi a ƙasar nan, da dai abubuwa dama da ya riƙe. Saboda haka, a nan da farko za mu so mu ji me za ka fara gaya ma 'yan Najeriya a game da irin abubuwan da ta kanta gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta zo da su a tun lokacin da aka zaɓe ta 2023.
1: To, alhamdulillahi, kamar yadda kai tambaya wadda ko kuma kafin ma tambayar akwai sharhi da kai wanda nake so in ƙara a kai na maganar cewa waye shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da kuma irin gwagwarmayar da ya sha ta rayuwa da gwagwarmayar da ya sha ganin cewa talaka ya sami 'yanci a Najeriya daga mulkin kama karya na sojoji da aka daɗe ana kai. Shugaban ƙasa Tinubu bayan ya yi ƙuruciya da karada yarinta a nan Najeriya ya tafi ƙasar Amurka inda ya karatu har ya zama akanta kuma ya fara aiki a can. Ya yi aiki a can, ya yi aiki a ƙasar Saudiya a kamfanin na man fetur na Saudi Aramco, wanda su ne kusan farkon waɗanda suka fara zuwa suka ba su horo da kuma saisaita musu al'amura a lokacin da aka fara kamfanin Saudi Aramco na man fetur na ƙasar Saudiya. To, bayan nan ya dawo Najeriya inda ya aiki a kamfanin Mobil, ya zama babba a kamfanin Mobil ɗin nan da muke gani na masu gidajen mai, wanda ya kai matsayin da ya zama shi ne babban mai tattara kuɗin kamfanin wato Trejara na Mobil. To, amma ya bar wannan aiki duk da cewa ba abin da ya rasa, ba shi da wani buƙatar da za a ce mata abin nan ba, tun da duk wanda ya taka wannan mataki ya kai a kalle shi, amma ya bar wannan aiki ya zo ya shiga ya tsinduma cikin al'amuran siyasa a lokacin da aka buga kujerun siyasa na wato jamhuriya ta hudu wadda ta gurgunce wato lokacin mulkin shugaban ƙasa Ibrahim Babangida. Ya zo ya shiga takara kuma abun sha'awa shine shugaban kasa Bola Tinubu da mutanen mu na arewa ya fara siyasa kuma shi yasa har yanzu saman shekara 30 mafiya makusantansa mafiya kusanci da shi a siyasance mutanen mu ne na arewa ya fara siyasa a matsayin kolo ko almajirin siyasar gidan marigayi Shehu Musa Yar'Adua anan ya fara bude ido da harkokin siyasa da shi ya fara siyasa ba da ma mutanen su Yarbawa ba kuma da dalilin haka ya sabo da mutane da yawa a lokacin shi ma ya tsaya takara ya ce a jam'iyyar SDP ya samu zama sanata shi yasa wasu suna cewa ta ila ana cewa sanata Bola Tinubu to yayi sanata ne a wannan lokaci da aka zabe shi karkashin jam'iyyar SDP duk da cewa wannan majalisa an kaddamar da ita amma ba su dade ba

cewa ƙarshe ya dole sai an dace bugun sulhu. Yanzu ka duba abin da yake faruwa tsakanin Iran da ƙasar Saudi Arabia, duk rudanin da suka ta yi, amma tun yanzu an fara maganar ya ake ciki nan ko ya ake ciki can. To haka in ka ɗauka misali Taliban, shekara da shekaru gwamnatin Amurka tana faɗa da Taliban, amma haka ta haƙura, ko kuma Syria da sauransu. To duka irin waɗannan abubuwan, yanzu idan ka duba akwai ƙasashen da sun riga mun fara samun wannan matsala, har yau suna cikinta. To ba wai dan ba a komai ba ne. Na ɗaya, ƙasarmu tana da girma, tana da faɗin ƙasa ba kaɗan ba. Sannan muna kewaye da ƙasashe da yawan suna cikin matsala, wanda dama kamar yadda Hausawa suka ce, in gemun ɗan uwanka ya shafa ya kama da wuta, to in baka shafa ruwan nan ba, kila wutar za ta yi nan gidanka. To akwai wannan matsalolin da muke fama da su na baƙin haure da suke zuwa daga wasu wurare. Sannan akwai matsalar masu shigo da ƙwayoyi da makamai, waɗanda kusan su ne masu tunzurawa, su ne kanwa uwar gami na kan waɗannan abubuwa da suke faruwa. To amma kamar yadda na ce, duk da waɗannan abubuwa da hararar da ake kaiwa, waɗanda yawancinsu sun zama harin tsoro, maybe a laɓe wasu sun zauciya a kama su, ko kuma a faki cikin dare a abin nan, amma ba wai hari na fin ƙarfi. Waɗanda a da ka sani, na sani, muna nan Abuja, aka zo har Abuja aka saki fursunoni daga babban fursun ɗin kuje da suke Abuja, ko kuma sojoji aka je har barikinsu ta Madalla aka kai hari, aka je har bariki a Kubwa a cikin Buhari wadda take kula da wani bangare na Abuja, nan ma aka kai hari. To bare kuma wannan da babu da ake da karanci, to shi yasa babban abin din kokarin ya za a yi a rage, ko kuma ƙara yawan jami'an tsaron, a rage wannan matsalar da ake ciki na karancin su jami'an tsaron. So yanzu din za a ga cewa irin waɗannan harin da za a ce na gadara, wace maybe in bindiga sun shiga gari sun muni suna yin abin da sai ga dama. Wani lokacin da a baya ka ji an ce ma har sun ce a dafa musu abinci nan gidan, ko sun ce a yanke wata dabba a musu nama, a musu a gasa musu, ko kuma sun ɗauki lokaci ne sun gama abin da suke su sake. To gaskiya yanzu ya ragu wannan. Kuma wani abin da ya ragu shi ne irin, saboda shi ɗin ma da yana da alaƙa da wannan sakewar. Ma'ana yadda da za ka ji an je gari guda an kashe mutum 30-50 fiye ma da haka. Akwai lokacin da na sani a shekara ta 2022 da aka je garin wani ƙauye, ina ga ta Bukuyi ne ko Gungulu a jihar Zamfara, da a cikin awa 24 sun yi awa 24 suna abin da suka yi dama, sai da suka kashe fiye da mutum 100. To irin waɗannan farmakan a ce a ai ga ƴan bindiga nan mashin 100 ko 200 sun taso daga nan za su je nan, kuma su hau bisa babban hanya su ta gudu su je inda za su je su gama abin da su ƙara biyo wannan hanya su dawo. To ka san a wannan gwamnati da abu wannan, kuma a wannan gwamnatin kamar yadda na ce an kashe su da yawa waɗanda suke biyo mutane fitina, kuma manya-manyansu waɗanda fitattu shugabanninsu kusan ba za ka iya ma lissafa ba in ka fara, irin su Maleri, irin su Boɗeri a nan Kaduna, irin su Halilu Subugu a Zamfara, irin su Dangote a Zamfara, irin su Damina wanda shi ya hau jirgin sojan sama kafin wannan gwamnatin ta zo, dukkansu yau suna lahira da wasu da dama. To duk wanda zai zauna ya maka ya ce maka ai gwamnatin ce ko wata dama ba, ko wa abin da take yi, ko matsalar tsaro ta gawurta, to maganar gaskiya ka san abu biyu ne. Na farko akwai mantuwa ta ɗan adam, muna da manta abin da ya faru jiya. To in abu ya riga ya faru mun yi bacci mun tashi sai a manta, wallahi kuma an yi wata an yi shekara. Sannan abu na biyu kuma dai akwai hasada da ƙoƙarin juya ƙwaƙwalen mutane. To shi sa na ce da farko akwai mantuwa, akwai kuma rashin bibiya ɗin. Saboda an yi lokacin da ni na sani ina zaune mazaunin Abuja, na san akwai lokutan da Abuja da kanta sai da ta zama na
ba ta zaman lafiya.

ba kuma wani shigo dogon shekaru akai ba nan har cikin gari ta zo a dauki mutum za a tara hanya za a yi kaza balle kuma a ce hanyoyin da suka hanyar daga nan in za ka je lokacin ka yi ta sallallami kana salati za ka hau hanyar Abuja zuwa Kaduna ana fargaba za ka dau hanyar Akwanga ko hanyar Kefi zuwa Jos kana fargaba to amma yanzu tsakani da Allah wayannan manyan hanyoyin guda uku da shirabin da kaji an ce ga wani abu ya faru sannan ko a ƙauyukan ma a wasu yankunan ai ba ko ina wani ake samun tashin hankali yanzu ko a yankin Katsina ai akwai wuraren da misali a wajen ɓangaren su Jibiya da wasu yankuna irin wannan su ba tsari wanda an samu zaman lafiya a Zamfaran ma duk da waɗannan bala'in akwai wuraren da alhamdulillahi an yi shekaru da shekaru da shekaru a koma ba a yi gonowa ba yanzu mutane sun koma gona in ka zo Kaduna haka ne ka je Giwa ka je Barnan Gwari duk bala'in da suka shiga kasuwa ma sai da aka rufe tsawon shekaru da shekaru amma yanzu ana harkoki ana mutane suna tafiya babu escort na motocin soja yanda aka saba yi da babu escort na 'yan sanda kuma kusan kowane irin lokacin mutum zai iya tafiya to abun da yake da kyau shine